olingaka yango oyo te na motolo ya palais oyo akishinga mpemba soni kamana.

0: Junde Kiluka.
1: Centrafricain wa Biafrika mbibaramo zoni gango nati lisoro na dafonono ndeki luka. Wa Biafrika iba damanon miti aziawe nati ya langusu, biatiko doro, louveni, lugunambagiti batati buwali, silozi, yangati kapati manon miti su atasosi. Atondani ko jenuko si lorundu na kodoro wande, luki anak batati bongi. Natonga nasi iba iki sarateneti zingo yangati da manon miti, iba aikimini yiso ila tene shen. Sotifa atene na kiti da malangombiti atondani na maternelle na primaire asina secondaire ngasi asina gasina gi soatene université mais wabi afrika ibalaso veni kota kwali akinatiko dorso asarangu mingiawe si azoiki de matertala ademani a ondoni e ademaso na bangonduti comme si agubeta kota usiko doro pepe akiti mawa Akiti mawa tenti tenti iba lasso ambini a wabi Afrika sosi a wara baccalauréat wala ambini society tenefade agwamana miti na dasinda giti bongi na batati bongi ge wala ambini sati gwe na dasinda giti kodo wandi ambini awara pasa pepe ala wara pasa pepe tenti tenti ambini ambatala a wabi Afrika mingiti a wabi Afrika dematere sosi tonala la madafono de kiluka na tamina sangusi sara ala tenen a sara ayenga mingi sosi ala za mbiti tala na mbagiti direction ti examen I concours titene aba pikotsa mbitini so ina tene authentification so ko je kapani la na beninga souci ayiki titene a munala amakanda tsala ni titene ala waka pasasi agui a sou iritsala na dawa titene ala mandambi titala melasu ibaki ti mawa na mbagi ti direction ti examen I concours alimbi fu ifa iriti ando ko ni tonga so titene akuto siko doro azile tsala da bitene ti mawa ngwati la so tonga si moguna ndoko ti examen I concours aki ti mawa Amo lingia ki sigi na 3h du matin. Ala soukwe sa iti tene awara ama kandatala wala ala iti tene agusi a authentifie ambiti tala niso so la zaka ou sara ki gana pekoni wala ala iti tene ala agusi aza ambiti niso il faut mon sigi na kotan d'après 3h du matin na ti a risque ti tambla na gere ti gombiti si ti sararon ti doutin bi azo ti kwani wala gana ngbonga miombiti d'après wala ngbonga gumba yao me zoni a gana 3h ti kwa la tenti a tena kumugi kete nombo ta zo epi na pekona wae il faut ambina kou encore Mais quitter nombre sans mousse, diplôme ni archisigna ni pepe, authentification ni aïe da pepe. Mais mon compte de tertium motene n'y là à passer n'y problème ni à qui n'y Si awa be Afrika qui souffri, en batala wa be Afrika, zoti kilmona motene aïe da pepe. Guide mala ikima, mais do quoi tu bénis bien. Sosi ake baten ti manan ombiti akida ndokwati bini biosa ki baten ti manan ombiti ti adasina egisa tene kuta manan ombiti akida ngasi ndokwati bini biosa ki baten ti manan ombiti nata kita da manan ombiti akida ak bini biosa tene ti nye si ala ki tene nando ti yesu eske tongana ala veni sosi ake akuta usi kodoro ni la sigina 3h du matin agwa luti bi 15h ata matin non la sa ombiti ti mon pepe wala mbiti na ki da pepe mokiri eske ala veni ake zangia na beta la e tonga sumo sani bi nati nize oko mbiti sumo za mwara pepe ten tinye akitentiso amena wabi afrika aga asara mbana ala kisa kwaso azara da pepe est-ce que ala yiti sara kwa na pe wala ala yinga ti sara kwa na pe akiunda sekunda tertile mais ti tene abagi mbeti tizo sa tene a authentifier ti ba wala ta vrai bac la loara wala vrai mbeti sa kiti l'état la sa muna lo est-ce que akiminisa limbeti tene asara nze uta Aki pasika katonga na ye mbeti ni alundu aki gunandwa asina zwa asigi tonga na ye moke inga pepe tenti I antonka wagusinge pusundu na kuta zuni ala kenti tentene e ala kenti tentene mbatien parce que la soa limbi tene tatene mingi tamina zosa bala zara kuta zusi ala gumbi tonga ba zuni asara ngu mingi nandoti mbatani si ya kwa chonja pa sa ve dire que zuni apeti inove encore ape mini kapasite sa ronjuni ya kidapa limbi agimini wabi afrika so ndarati lwa ngban zuni lwa na pendera final ndarati gana ye lusara ye meto mba zwa ninga na ndoti mini ndosi gidema gidema si ya kwa chonja pa zutonga so wabi afrika zo kwa chilo unze walimbi aguna na mindu ndi amumbini mbachi ndi asa kwa ni mingi ta wabi afrika ni mbala so ala pika katengangu amina kuta usiko dorozo e ala ki e ya wagusinga ingo I gochi unda tena mzwa tene niso ala tengia yanga ti mbana chala ala tene ke ala ki chala zuti biati kodoro ala ki azusa ki nati kama porusuti biati kodoro ambi niso lo tene marati na biati kodoro ki oko andaka mem biati kodoro na inga nga lunga pa me lo vini lo pika na kati e aga ngiati akita mulingiti bubango kodoro e azoniso aduti na nduti mbatana weso ala ki machala zupepe tonga nasi mbana na sangu chala kwa mba tene ala venila sa mbiati kodoro na zana nduti mbatati gya e ala la fana lu yesu lo kisara e non lo lo fanala yiso la sati le kena kodo pepe donc ambini agati edi gati ko doni pepe mais ala gati sa baba ti marata la wala baba ti kama pour suta la eti sara mbana la kodo na mbata la via africa ne iba itene pali so ki tin dembi so na bagati direction des examens concours a 15 sa kota za zile tsala da tonga na sa ki a machine ti sa ko na ki da pepe sa na mambo ko linga la buli ti gana zuna machine ti sa na kwa tonga na zo ti sa ko na ki zoni pepe limbi ala zia la gian zuna zo aza asa kwa tenta via africa tenti azo limbi ti bagi passi la ko tenta mina mbata la pepe ikinati ko do so limbi zo koko aduti zoni tonga na service etakida asala kwa ti tene zo ban zoni na pikoni metonga na sin do kwa ni so a limbi ti mambo ko pepe a limbi ti sa zoni service pepe ki zoni l'etat zile ti luda le bion yati kusalani wabi afrika iba aiki kasango ndu pepe aiki pongo za litimo mboko pepe maiki tatene titene be afrika amai singila nala kwa sosi ama fadi lisoroso iki tengi tere na ingati piko lisoro
0: radio ndikiluka votre météo.

0: sur 100.9 FM et sur la chaîne 972 du bouquet satellite Canal+. Retrouvez-nous également sur notre site internet www.radionekeluka.org et sur les réseaux sociaux populaires.
1: Mbaba wameanya chinda prapinzi maluta na ndoni yoko. Faliso na pakochi yekwe suwa kiasa ngutile chinduzu imuna la nito msuna yangacho mzu franzi ya weso. Pango ngana katite ni isupe iwa Raimanoe Samblifis na gene chilo. Tenechi kwa singa mba itibe Afrika. Sola kwe ala mbati tene ala pika patara na ala suwa kinamba geti mia pindi.
2: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
3: j'ai été élu à double reprise.
4: Dès notre accession à l'indépendance,
5: Wakanda a mené une lutte.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso, Bay Africa.
8: Ibarazo kwa suwa ikina tereti fonono chala chima kwa singa mba iti Be Afrika. Biri inale ibatene nanduti ama rati fango yaka suwa ikibagigi na yati community miapindi. Melasu na yati ushuka pasu tunga na yisi ikifayaka na bagara nga ikilawa wala tunga na nye si fango yaka na bagara su abagigi na yati kumuntu.
6: La Centrafrique.
7: Dosso. Bay Africa.
8: Kutara Xavier Mbembele soeke gi ndatiaye na sindagiti bongi asigiawe ndaliti kwa singani kutara ibarala.
9: Ibarala mingi ibaranga wa mangoi.
8: Azo ti community miapindi ya tundani lanyawe ti fayaka na bagara. Me ala lingwi ti tenai lawa wala nangu itinye si fango yaka na bagara bagigi na ti commune ti miapindi.
9: Singila na yati kwa singa su a on mbi fa na awa mangoye mbi tene ba na mbegi ti commune ti miapindi su a molenge ti kodro ti mbegi nika angba fali ti bata akudi ti akutara ti ye si ala ke fana yaka e asara si yaka ni na akungba ti yaka ni sola ke wara su ama na nduzu mingi pepe. E tonga na si nangu saki yoko ngbangu ngumba ya nandoni balo umene na uta 1963 akebia ni na mbege ti grimari mbrimbri nangulinga ndusu si ake fa kusala ti bangondo wala si fango yaka na ambe na molenge ti kodro si ndusu kasi atonda ti manda ti fango yaka na bagara. E ake nangu saki yoko Bambu ngumba ya nandoni balo mene na uku 1965 si ndoku sala ti batango nyama agwefade ti batonga na nye si nipiti sara si azusu akana mbege ti pawa mbege ti wampende di mane general apiti tene afayaka na bagara. Ala sara tusu ngbanga tinye akembe ni kudisu ala gafade nani ti tene agbia akude ti fango yaka ti mulege nala, ti mupasa nala titene, yaka su ala fa akiri akono. Mwenga fango yaka na bagara, ake mwa bagara use, kefani fango na azu. Mwa bagara use, amu akeke agbina gotia la, inapuputia bagara su use sumbeni yongoro keke akeda, susi amuni azana tereti yesu airat nesharu. Inangoi susi abagara su ake tambula. Zusumo wati fango yaka ni mwake musharu sumo yoro na ati sese yake anganguti ya bagara sula si ake boto sharu ni si ake suru ya ati sese mwagwani juzika ka mokiri mofa mwagwe mokiri e asara si komna mbegi nika ake kbakuwa pe bangatisu fango yaka na bagara alimbi na ati kbakuwa pe me apiti limbi gina ndo suwa iratene savan bangatisu agunda tikeke ake mingi ya pe e apiti zia gunda tike keni si amulegi na bagara titene ala fa ya kani. E doa kena nguni sombi lundu tifango nige si kusala tifango yaka na bagara a bagigi. E pasa so si azu ti komun ti miapende nga na amulenge ti wampende a warafade. E donka ke angobo so si amu pasa nala si leti yaka so ala ke fa akono. E ngo yiso si ala ke mu tifana yakani moba kete ndosu mopiti tene mofa momungo mingi tifana ni na fango yakana bagara iyo tongasu kusala ni awunji e amunga legi titene yakani akono e tongana asina ngoiti fango aleti kasanyawe mokeba aleti kasani agande mingi e mbeni ndukusala susi amuma boko mingi na azuti wampende du manager general le wampende ngbangati sombi kirimbi tene akenangu saki use nandoni baluse na oko si prefecture ti limpende abagigi me fango yaka atondani aninga e kozo ndukusala susi agofade timu maboko na molenge ti wampende nga na azuti wake na mbegi ti pawanga na ti community miapende su ake ndukusala su irini ake akadop wala agence centrafricaine de développement de Luampende e ake ala si amu maboko mingi na ti kusala ti fango yaka na bagara e laso tona mogwe na mbegi ti pawa mokeba ambeni amolenge ti kodro su a inga nzerengo ti fango yaka na bagara ata su ala inga kusala ti batango abagara pepe pangba ti so ayeke kusala so abâ mingi ambururu me ndo so ala mbeni atonda ti batango bagara e ala bata bagara ngbanga ti so ala sara kuana ni ngbi tongana ambeni so awoko awe ala yeke mu ambeni so si angbâ masika si ala ngbâ asara na kusala ni e tongana mo si na mbege ti wampende mbirimbiri na mbege ti pawa ti gue ani na mbege ti community miapende moyeke bâ non seulement ayeke utilize ala yeke mu abagara so afâ na yaka me ala yeke mu ni aussi ti yo na kungba ti bagara ni ba ti so ala yeke zi charu ni so ala yeke mu ambeni aye tongana acharette tongaso so si amu akungba ti yaka ti ala zia na ya ni si abagara la si ayeke gboto ni ti kiri na ni na kodro
8: conséquence ti vulgarisation wala ti fango yaka na abagara so ayeke ti so wa na ndö ti duti ti azo nga na ndö ti akusala so si ala yeke sara
9: singila aconséquence ni ayeke so wa kozo azo ayeke fâ yaka na kpuka na angafu na akekete aye so si akutara ti e azia fade me na ngoi so fango yaka ti na bagara abâ gigi awe mo bâ aga mbeni fini ye mbeni fini ngobo mbeni fini kode don so agbian kode ti fango yaka na mbege ti wampende e asara si yaka so ala yeke fâ fade so yaka ni akono e akobe so ala yeke wara ayeke mingi e asara si ayeke zi azo ti fango yaka wala yaka ti coton wala yaka ti akobe so si azo ayeke te azi azo na ya ti yere tongana ayeke fade 1 hectare lazo ni adoit ti fâ moyeke bâ na fango yaka na bagara lo peut ti sara même 2 ou 3 ou 4 hectare e asara si lo wara akungba ti yaka ti lo ni mingi wara nga lege ti tene lo wara gbâ ti nginzia
8: na tere ti fango yaka batango nyama ayeke nga da me ala lingbi ti tene awamangoi azo ala si ayeke bata nyama mingi na ti commune so nga awungo ti anyama ti ala wala abagara ti ala lingbi ti tene aduti ok
9: singila batango akuta nyama tongana abagara ayeke ye so amai na kodro ti e mingi pepe anyama so mingi depuis na temps so si akutara ti e ayeke fade da ayeke batango aketekete anyama acochon angasa akondo na akekete aye tongaso me ayeke si na mbeni ngoi ayeke ambururu tongambi tene ambururu ayeke amara si ambururu so airi ari tene adiafun nga na aaku ayeke azo so ayeke duti place oko pepe e ala la si asi fade na mbege ni ka si ala la atonda ti batango anyama na mbege ni ka ala si ka ngbanga ti so na mbege ti aprefecture tongana wam wala wampende wala commune ti miapende ndo so moyeke bâ gbâ ti apere moyeke wara nga angu e tongana si na ngoi ti na temps ti ngunzapa moyeke bâ gbâ ti apere na angu ayeke da asara si adiafun so nga na aaku so kusala ti ala ti batango abagara bia ni ala yeke na kpali pepe ala yeke na kpali pepe e anyama ti ala ni ayeke te kobe pendere si ala kono ala zia e ndo so moyeke bâ na ndö ti adiafun so ayeke ka ambeni azo ti batango abagara aussi so ambeni ayeke londo na mbege ti tchad ambeni alondo nga na mbege ti soudan ala yeke singa aussi na mbege ni ka so airi ala tene atranshumant e ala yeke ga ka tongaso mbi tene na ni ndali ti pendere apere so ayeke na kodro ti e nga na angu so si anyama ti ala alingbi ti tene awara anyon e ndo so tongana a akusu si akeka amburulu so akeka ungotia bagara susi alake bata nambegi nika alingi saki baloko nandoni miambe nga nandoni mbangbo mbrambra nandoni mbangbo use so ake ungotia bagara susi a aku ake bata sola metongwa na momu a nyama susi ambeni a zoti batango nyama ni alonu nambegi ti Chad wala nambegi ti Sudan si ala singa nambegi nika biani ungo ti abagarani au ngangu mingi a ungo ti ala kwe alingi ti sara saki mbangbo oko nandoni baluse na oku tifa na awa mango yeke biani nambege ti wampende mbrimbri nambege ti community miapende a bagara ayeke mingi e ake gi na tanti ngunjapa si batango bagara amai ngangu nambege ni e ake gi na ngoi ni so si a zo ti batango nyama a bagara so mi ti tene nga na azi fango yaka ake wara kpali
8: singila mingi kutara za vimbi mbili ushuka pati kwa singa mbai tibe Afrika ti yenga su aike lutige yike tingi andegi kikiriki na oko mbunga su ti ba ha konsekonsa ti fango yaka nga na batango nyama su nanduti aiswa nguruzu mbrimbri na ti komune ti miapende

0: patara na nduti kotongo popoti dungona ama sekati ti wali na chikoli
1: aiki muleki na la ti pata dunia ti la ti kekereke
0: emu wango sola kwela kwe
2: so aiki tomo bela ti ndo kwa bembia so aiki batene ti sini maboko na maboko na ndo kwa ti kwa ruti be Afrika.

0: et plus de 40 correspondants dans tous les pays.
1: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
2: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
3: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
4: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
5: Ono Richard Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
6: Priva Rodrigue Lepangabois, Radio Ndekeluka.
7: Mbaiki, Dieu merci, Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
8: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
9: Jeskes Dovoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
10: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
11: Nola, Emefaitanese, Radio Ndekeluka.
12: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
13: Bambari, donc Huguette Dangamo, Radio Ndekeluka.
14: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
15: Bayanga, Tedeketendi, Radio Ndekeluka.
16: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
17: Ikiri barala ngo ngamasomela alimbi ya wete nchia sangu na alegoti kastora Jordan Batimbi. Jordan Ibarala.
18: Ibarala Elvire Kentumbi Ibarala Zokwe. Alicha sango ni tongaso aiki paletisi dutina ti umbumu tongaso komanda ti umbumu ni sule kisa kuzate nchi kiti ngui sate tena nduti hapale susi atu kutumba chilega kisa na kolonika na pokuti susi atu kutubi Afrika kidapepe ngana mbagi yala soa ikite hapule de share na kolotibi Afrika siya fatene wangoni na leti karaga tene tongaso atati suala ya wani mea konu alimbi na tiko zuzo si yala ikivoni pepe ngana alicha sango so ungotia tona si baluku tongaso aiki kutonso si ya zini na angusa kuse Baluse na ushoti si nangusa kisha baluse na ukuna hazi kwa mpindinga na limpindi si adi avoni kwa pepe ala suwa lukutoni ya kidimatereja la sango cha wangu teneji tenis la kimini fini bumbi chifango tenis ya bagi na kwa usibi Afrika chitene amule gina masika chitene ala mandani
17: Nalitia sango ni esara teneji kwa liti sedu tine hati umbu muso lo sulo ke komandati kete ngu ya de Kongo mingi
18: Katene lo de Kongo na pokuti susi lo fatene a kutugu chikoto chibi Afrika eki na hati batati jima pepe ya saka si ya tugu tumba mbumbu ya la chielera eki sekiti tena sreti ngangu na tereti azo lo tene tene su na hati mbini pika mapatra susi ya bumbi lo biri na nduku wati miskana balati bongi sakuda nudi na nanga chala Emmanuel Sambolefis
19: Nango iti pika mapatara na wago singa soa bagigi na nduti limo soa luti mingi na nduti teneji sedu Tinati kodro komandati ombomu kota komandati ketengoi roje sodi akasamingi akwaleti seduti swa ike bagigi leti ngurubia nati kodro komanda swa kbona liti mabo

0: 準できるか。
1: Centrafricain wa Biafrika mbibaramo zoni gango nati lisoro na dafonono ndekiluka wa Biafrika iba damano miti aziawe nati ya langusu biatiko doro loveni lugunamba giti batati boali silozi yangati kapati manongo miti so atasosi atondani kujunuko si lundu na kodoro wandi luki na batati bongi na tonga nasi iba ikisara teneti zingo yangati da manongo miti iba aikimini yiswa ila tene chaine soti atene na kiti damanambiti atondani na maternelle na primaire asina secondaire ngasi asina dasina gi soitene université mais wabi afrika ibalaso veni kota kwali akinatiko dorso asarangu mingiawe si azoike de mater sala ademani a ondoni e ademaso na bangonuti comme si agubeta kota usiko doro pepe akiti mawa akiti mawa tenti tenti iba lasso ambini a wabi afrika sosi awara baccalauréat wala ambini society tenefadi agwamana mbiti na dasinda giti bongi na batati bongi ge wala ambini sati gwe na dasinda giti kodo wandi ambini awara pasa pepe ala awara pasa pepe teneti teneti ambini ambatala a wabi afrika mingiti a wabi afrika dimatere sosi tongona la madafono ndekiluka na tamina sangusi sara ala tenen a sara ayenga mingi sosi ala za mbiti sara na mbagiti direction ti examen et concours ti tenen a bapi kota mbiti niswa ila tenen authentification so kojo kapanila na mbeninga susi aiketi tene a munala ama kandata la niti tene ala wara pasasi agwe a su iritala na dawa titene ala mandambe titala melasu iba keti mawa namba keti direction ti examen i concours alimbi ifu ifa iriti ando kwa nito nga su titene akuta usi kodoro a zile tala da bitene ti mawa ngwa tine lasu tonga si moguna ndo kwa ti examen i concours aketi mawa amo lingia ki sigi na 3h du matin ala sukwe saiti tene awara ama kandata la wala ala titene agusi a authentifier ambiti sala niso so la zaka o sala ki gana pekoni wala ala titene ala gusi a zambiti niso il faut mon sigi na kota ndapre 3h du matin na ti a risque ti tambla na gere ti gombi ti si ti sararon ti doutin bi azuti kwani wala gana ngbonga myombi ti ndapre wala ngbonga gumba yo mais zoni a gana 3h ti kwala tenti a tena kongi kite nombo ta zo et puis na pekona wa il faut ambina ku encore mais quitter nombre sans mousse diplôme ni archisigna ni pepe authentification ni avec da pepe mais makunda tertu motena nien là a passé nien problème ni a qui nien si awa be africa qui souffrit en batala wa be africa zoti ki lona motena avec da pepe guide mala ikima mais ndo kwa ti binigia sosi a ke batene ti manango mbiti akida ndo kwa ti binigia sa ke batene ti manango mbiti ti adasina egisa tene kuta manango mbiti akida nga si ndo kwa ti binigia sa ke batene ti manango mbiti na ta kita da manango mbiti akida a binigia so tene ti nye si ala ke tene nando ti yeso eske tongana ala veni sosi a ke akuta usi kodoro ni la sigina 3h du matin agwa luti bi 15h ata mwate non la sa mbiti ti mo pepe wala mbiti na ki da pepe mkiri eske ala veni a ke zangia na beta la e tonga sumo sara ni bi na ti nze oko mbiti sumo za mwara pepe tenti tinye akitentiso amena wabi afrika aga asara mbana ala kisa kwaso azara da pepe est-ce que ala yiti sara kwana pe wala ala yinga ti sara kwana pe akiwunda sekunda tertile mais ti tene abagi mbeti tizo sa tene a authentifier ti ba wala ta vrai bac la loara wala vrai mbeti sa kiti l'etala sa muna lo est-ce que akiminisari mbeti tene asara nze uta aki pasi kaka tonga na ye mbeti ni alundu aki guna ndwa asina zwa asigi tonga na ye mke inga pepe tenti i ontonka wa gusinge pusu ndu na kota zuni ala kenti tentene e ala kenti tentene mga tiye paske la sari mbi tene ta tene mingi tami na zusa bala zara kota zusi ala gumbi tonga ba zuni asara ngu mingi na ndoti mbata nisi ya kwa shonja pa sa ve dire ke zuni apeti inove ankora pe mini kapasite sa ronjuni ya ki dapa limbi a gimini wabi afrika so ndara tulu angban zuni lungba na pendera fina ndara tiga na ye lusara ye metonga ba zwa ninga ndo timini ndo sigi dema lidema si ya kwa shonja pa zotonga so wabi afrika zo kwa chilo unzi ya walimbi aguna na mindu ndi amungi ni mbachilo ndi asara kwani mingi ta wabi afrika ni mbala so ala pika katengangu amina kuta usiko dorozo e ala ki e ya wagusinga ingo i gochi unda tena ndo atene niso ala tengia yanga ti mbana chala ala tene ke ala ki chala zuti biati kodoro ala ki azusa ki nati kama kursu di biati kodoro ambi niso lo tene marati na biati kodoro ki oko andaka mem biati kodoro na inga nga lunga pa me lo vini lo pika na kate e aga ngati akita mulingiti bubango kodoro e azoniso aduti na nduti mbatana weso ala ki matala zo pepe tonga si mo bara na sangu tala kwa mbatene ala venila sa mu biati kodoro na za nduti mbatati dia e ala la fana lo yesu lo kisara e non lo lo fanala yiso la xati le kena kodo pepe donc ambini agati edi gati ko doni pepe mais ala gati sa baba ti marata la wala baba ti kama pour suta la eti sara mbana na kodo na mbata la bia afrika na ibai tene pali so ki tinde mbisu na mbaki ti direction des examens concours a kenzoni sa kuta za zile tsala da tonga na sia kya machine ti sa kona ki dape pakisa na mambo kwa linga na buli ti gana nzuna machine ti sa na kwa tonga na zoti sa kwa na kenzoni pepe limbi ala zia la gyan zuna zo aza asa kwa tenta wa bia afrika tenti azo limbi ti bagi pasi la kwa tenta mina mbata la pepe ikinati kodo so limbi zo koko aduti nzoni tonga na service etakida asa la kwa ti tene zo ban zoni na pekoni metonga na sin do kwa niso a limbi ti mambo ko pepe a limbi ti sa nzoni service pepe kenzoni l'etat zile ti luda le bion ya ti kusalani wa bia afrika iba aiki kasango ndu pepe aiki kongoza li ti mambo ko pepe maki tatene ti tene bia afrika amai singila na la kwa sosi amafadi disoroso ki temi terrain na inga ti peko
0: lisoro radio ndikeluka votre météo.

yekeke tongaso kosala te na ti ndapre ti asangako ti tene na 11 iskir singela mingi na jefferson zigaraba na gene ti lo tënë ti kuasinga wango ti nzoni duti ayeke fade kirango apoko ti kuasinga la na tongala yeke ma ye tonso na ya ti abakangbe bakando ndeni so ala yeke da e ti ngo tere ni tonso ayeke ti tene leke regi tere ti yamba ande tongaso wafango mbeti jean pierre rousseau na ya ti ndoro kuasinga tënë ni na sango wa le bon mot

0: te koto komanda so. Maratingo boniso agana kwa li mingi na duta si waanga na ala so kwe siya ke kakuma na la tigara.
1: Singila na ala Ursula na sango sosi ala lundo chitene ala moni na ii na yachandu na yachi kwa singa songa ike go chitenten chit demachi ala soa kifaya kachitukia na yachi kwa mpende gana limpende ala kasa sosi ya kutazo chikodro wa grisa ala bia ni bia na we na liti sosi ya kutukia chala soa la ya fani tene chingu sa kusa andoni baluse no chute sinangu sa kusa andoni baluse no uku ade avoni na mboko chala pepe ike tonga sosi ala tombela na bagi cha kutazo chikodro chumu mboko na ala ike minisa ngu uloya sang
2: na mango ala su ala kina mbage chikoji na kodo chinga unda inga na njim ala faso ungo chitokia chia la gunanduzu tonga su ton baluku si adeti zini pepe ala faso gurubia akichimu maboko na ala nga ala undo chitene afuta kiri chala su ungo chinginjani agukutu balota Roger Blaise Kilian oko chi awa fango yaka chitukia na kodo chibuze ota so kina mbage chikilometre balako na ota chikodo chipawa afakbali chala
3: sara dezekta yaka chikoton si faso chite ne gouvernement tansi na ya tokana ya engrain titene zana gbeti koton titena mai si ina tambla njoni si batangongo tentin beni lango jamais yuara même engrain pe ike 93 planter na ya ti 93 planter so agagi na presque 10 sacs engrain bon 10 sacs engrain est-ce que bon 10 sacs ni sou yuara so ya jo au chou la siamu ifa ya ka depuis 2024 2025 a de ti pays ape ikiri fati 2026 ta egoni ala 2027 ya kikita gozo ti ya ti akatila ke botosi ke sarna sarkla ipe na azosi ala ke sarna kwana i asara si ngangu ti aunji wala eske gouvernement ti kodra ke pase na duti koto ti ni na Centrafrique wala limpendeni
2: Luis Mbihu ako ti awa fango ya kachi tukia na koto ti pulao na mbake ti bukaranga akunda ti tene amu mboko na la
4: na mbeko ti wampede ye ke babosi ifa ya ka mezo ti mungo koto ni tena la pe na ingizia ni wake dabe ma ala bando na mbeko ti zozo ke kwati ya ga ti koto la ke ede na tere ti ma ti fadezo bango ndo na bega ti ya ke dabe gouvernement mo mu maboko na ima ye ke ba pasi ti bango ya ka ni me sarango ye ti poko ni so ti tene i wara ite ama nke aba mbeni ngba i kwi na ni senge sa ti tene te ye ti poko ti ya ka ti ni
2: Eric Berofe oko cha la su asa kusala na office national ti tukia na kodo ti pawa afasu ala wa mungo maboko tene ti fango ya ka ti tukia me ake awa be afrika so ke na bagi kasi ayeta pepe ti fa ya ka ni
5: fini bari ti so ta so ke Johnny va les à répondre. Johnny Mingi na contre-tigue na CCG et production na couche amené à Sarah Johnny. Pas le tube parce que trop exigeante Mingi à faire métier à intrant. Donc le besoin est tenu il apporté à quantité de engrais que moi habituellement na couche variété tini so il faut doubler ni sur le que entrer vraiment na tige côté productivité tu vois les soins qui n'a ni qu'été à faire dans d'autres tenetti à planteur ni so vraiment à la yapu on est encore ton de couche en fait tini à la que tu m'appelles et puis kwani ala kasara kwani entretenir ka passion jodi kwa pe
2: aikina legeti fango ya kachi tukia kawanga na manga si agana konomi na kodo chi be afrika ala su ala kisara kusala chi tukia afasu tonga na nguru bia abatene na ndotene chi fango ya kachi tukia na kodo chi be afrika pepe eki kisa tene na ndoni
1: singila na la oloria ngo ya limbia we chi tene itemi terena na wakode kwa chi wala kota komanda ya ka Leonardo Manda solo ki kota waenda chi office national chi koto na ndo mama tene chi echi lasu.
6: Wasinda tifango yaka gana tibatango anyama.
1: Pakara Leonardo Mana e barala.
7: Singila mingi e barala ita ida.
1: Nila e binametcha la soye ke maichi ne meso ike na chi kwa singa chi fango ya kangana chi batango ya machi la soye ke sate na nduchi lungo ya kachi tukia na a pale ni si i gene chi eni aike kota wayenda chi office national chi koton so si aike leone adumana kozo ni chite ni na chi pika ngopata chi na ala alu chite na itene na nduchi variete Irma 302Q sola ni si amuni nambake wengurubia chi be Afrika amuni nambake chi Cameroon si agana na koto chi be Afrika ta peko chi de machi awa fango ya kati tukia so
7: singi la mingi ita idadiko na ngwiso ndeke luka aida ti muna ni titenani tenete nanduti ya kati tukia e particulièrement na teneti ngongo ti tukia tonga na dunia mobimba aida ti zambini ngwe oko mangati wala lango oko mangati teneti tukia akiso agbube ti dunia mobimba na yeso agbube ti dunia mobimba akeye songa gubeti kodroti na be Afrika ti fa tene yakati tukia akeye so akesara sizo amai wala na legiti warango mosoro nga kodro awara mosorda ni la tonga soko juni ani timungu iso tikiri singi la mingi na ndeke luka aso aida se iri ti tene ipika lisuro nanduti tene ti tukia me tikiri nanduti unda chala so abatene ti ngongo ti tukia soit que finingongo soit que variété Irma Q302 fadeye ke linaya tia mbaini oko na oko si ke sina ndoti variété to wala ngongo so laso e ke luni na sisi tibe Afrika na ya ti mbaini a ke tongana so yinga ngongo ti tukia a ke tongana zo teneti lo yeke ngana ngoi so loko kono ngoi so loko kwenga ngoi so loko mbakor na yani e pi nga ngoi so loko kui na yani a ke tonga so la na ya ti teneti ya kati tukia kojoni e lakwe lakwe ngongo so kozo azo afa wala ya kati tukia a komanse na sese ti be Afrika depuis 1925 angongo mingi mingi ya on me ngongo so kozo ike fani na ngongo so agana pokoni a ke kozo ni ngongoso yiri ni itene F-135 donc ngongoso la lani na ya tangu balakoso onso yike fani me tongonoso mitene na ige tongonongongo na gongi lo nokpo wala ngangu chula hundi ya we lege titene a wafango yaka akira fa ngongoso a yike pape wala variété F-135 tene ti tongonala la fani me warango yeti pokoni wala production ni a timingi soit ne lo ngangouti lo tukia ni wala ngangouti leni a timingi na poko ak na lege so la gouvernement aida na a rapport ndende so isara nga na observation ndende so si a kota su ko droit bani aida titene a defambe ni moso ni lani na ngouso en kojoni si igwe igilege ti ngongo so me ti kiri na ndo ti ngongo ni a ke ngongo so lani a ke na mbege ti Cameroun azo ti Cameroun a ke fa ni ngongo so nga a ke fa na mbege ti Tchad akodro so anguri si a ke fa yaka ti tukia a ke ngongo so ala ke fa ni na ke nzoni ngongo mingi na kojoni si ngongo so yiga na ni na sese ti be Afrika na ngu so a ke ngu ti saki use na ndo ni balu se na use lani isara kozo e se ni wala igo na mbege ti Cameroun i mu ngongo so kete e ga na ni na i za ni na mbege ti Bosangwa na Sungwe na i ba ke ngongo ni alingi na kodro ti i peut ti fa ni da donc ak na e lege so la gouvernement za lani nginza na moboko ti na ngu ti 2025 si igo e gi na ngongo so si i ga na ni na tongana e ga na ngongo so bia ni i go na ni i kangbi na azo ti kodro na ya ti na ya ta kodro so kwa ya ka fa ya ka ti tukia e izani na mbege ti na nagribizi na mbege ti kemo e na mbege ti wam na mbege ti limpende kwa izani da na ngongo so azu ti kodro mbi pense a gonda mingi tenen ti njoni ti lo na tenen ti ungo so tongana ala lulo ala ke wara mingi me ye so ye ti tene a ke so si akpale so ati na kodro azanga tene ti fi yaka ti koton na poko pepe tenen ti alege a ke ngangu ti tene a oto wala akutukutu ti yongo a tukia ni a ke da nga na mbege akutukutu so si yeke yo na tukia ni a ke kutukutu ti azo so wala aparticulier wala privé e tongana tongo so so a ke ngangu kete tongana azo ni ala ke kiri na poko tenen ti tene ala mu kutukutu ti ala ala gue na ni na alege so a ke ngangu ti go ti mungo tukia ni ape asara si yo tukia ni e na ngoi so mbege ti tukia ni a ke na mbege ti Bosangwa so si i saka ni wala i pika leni awe na i zi le ti koton ni na i zi wala fibre ni wala fuku ti koton ni nga na ngoi so a ke na mbege ti stock ti na mbege ti Bosangwa so a ke na niveau ti usine ni so a yeke kete tene so mbi ye ti tene na i na ndö ti tene ti ngongo ti Irma Q302 so yiga na ni so da singila.
1: Singila na ala na andu mba iso ala ndo chumu ni na ii pakara Leonardo Manana. Ndo si tene ti ngwa ngwa ti il y a ma Q302 parce que mimi qui est commandant à Capemi Temi Fadi 302 Q bon à la gala les qui est dans Bigerena ouais Johnny Mingi mais là soir là quand je me suis tourné à mi mal en zone Fadi game à la tenue Guanguani a écrit Johnny Mingi mais il là si donc de façon Guanguaso à l'imbizi Chirina à ravageur voilà à il y a ma soeur qui sera bigan en Guanguaso mi mal si tourné à mi mal en Johnny
7: bien nimbi pense biba na bungoli a été titané i suriya ti agere ti kusala ni tongaso ngongwa loke tonga na zo tenti tonga mozo mo tekobe fadia seigneur dune ya timo me ake mo nangangu timo la moko batate ale timo pe ifo mo giyoro mo kamata we si yoro ni agoti sa ngangu na sene ni sa tumbala we si mo rangangu ti tne mo exprimer potentialité timo wala mo sa ye kwe so si mo nangangu ti sa ni ake lege oko nga angongwa ye tongaso tenant ngongo le limiti sigin joni le petit produit voilà le petit unjoni mais ton ana mon tukuyo na ndonya pe ton na mogana ingo na ndonya pe ça veut dire que kasani ingo ke bo pe et puis gangotu le ndoni quoi avec nga mingla pe
1: justement a itaso e ke demanda bangechi wan pende ala dematere cha landa cha la batene fini ngongo so gana ni so avec exigeant mingi lo ye gbati ongre mais yoko ala e ke na kwalechi ongre ti tene ala dana gechi a ya katalani na bangondo cha la baso ya ke meni kuta dépense encore là si avec gaso pe parce que tonga ngongwani a ye tene ti ongre a onti soko jo ala e ke muni
7: Na legeti ingo wala angreso se rezan ak beti tukia bi banza legeti zango tukie angre a ekegi oko na sese ti ina be Afrika wala na kodro ndoso kwa kafaya kati tukia da yeso yye ake angreso si logo na sese lo mouk dabo ngangu na sese ni si sese amkiri aga tono reservoir wala ndoti teno kobe ti coton ti wala cotonier ti so igizana ya ti seseni na legeti engrais li pensait que beni différence wala beni changement akina ya ti utilisation ti engrais pe wala la kwe wala ke tu la kwe utiliser wala igizana ya ti sese engrais soit ne MPK SB kojoni na ya ti seseni awe lo so la lo mungangu wala lo sarasi cotonier wala tukia ti ak main wala kiti tukia ti ak main nzonia we na pokonia we si igana nguti yoroti tuku dati tene a makongo ndende a buba développement wala buba cotonier ti ni pepe
1: mais si tonga na ayene ke tonga so laso tene ti fango ya kachi coton ayeke na ntwa na be Afrika
7: idambie ti tene na itonga so i banza ke nangoiso pale asina doti dunya mobimba na pale so a zanga kodroti be Afrika na poko pepe na kojoni biani yetimu d'abord kojoni singila teneti gouvernement ke tikaliti lo ngamu mingi na legeti tukia teneti lo inga akigina legeti tukia si lo gouvernement lo gwe lo kusina yata kete kodroti ba aduti yati kete kodro wala mosoroti kodroni aduti kete kodro akwara na legeti angre na legeti angucha yoro so lo kuzama boko tulu na yani si ala kwara me pale so atila so so na ndoti dunya mobimba li pense a bira ikendende na akodro so si akesara angre na akesara angucha yoro so bira atida na legeti wango angre ni ton ambiye ti mumeni pande kozo na nguso an kozo ikivo ton ti engrais oko wala sakni oko sakni balouse nandoti 750 000 francs la tonne mais nangwe so iki daso il faut momu 1 500 000 à 2 millions si mo wara 20 sacs so a ditene à peu près mo wara sak ti engrais oko nandoti saki balouku ou saki balou mene mais zoti kodro a limiti
1: tu vois
7: vo engrais so tonga so pepe ni la si gouvernement gaza tere ti loda na loko sa ngangu kwe bien que à difficulté que mais dit gouvernement que ça a tout si en engrais so ton a la so so mogwe moko a biani ngutu yo so si aknaya ti kodro yeso akita akwali ake mais nango iso iza angutia yo et fafadiso igo encore na a yeso ton a pile imuna la ti tene à la moi pile ni à la zone yata apparaît si à la traité na yakasi amakongo buba yakanyape mais yeso i doit tinga utilisation de engrais voilà sango qu'on a engrais na yati kodro kodro c'est quoi là si a besoin engrais mingi mingi ape ton nana mbegeti kemo nana na gribizi bi pensé que biani ala ke mu engrais mais engrais soit la mu a ke mu ni ton nana mbegeti limpende voilà ti ou ampende voilà ti ou ampete te dit c'est ni a ke ndende na mbegeti ou ampende voilà limpende engrais soit la mu a ke c'est là que kamata ni kozo na legeso mi pensé ton ala mu engrais ipo engrais ni a saranzoni na yati c'est seigneur ga ton réservoir ti kobe ti atuki ani si atuki ana ka kamata ni donc mi pensé gouvernement que ça ngangu mingi na lege ti na yati a kode ndende tenti ngangu tu loko alimbi a permet loko ba mi na partenaire voilà je sois mu na le moboko na ngoiso le pika liti lo titne yakati tuki ya akira luti na ndoti gerlo si azu ti kodro avoir ko beti ngata la ti lango koko
1: ti façon ti ne beso fini variété voilà fini ngangu ti tuki ya so ayeke mbrimbri ayeke fani ti mbrimbri ti ne beso na bagiriwa na ti kodro voilà si ayeke fani da
7: singi la mingi ita diko na ngoiso mi pensé ngongoso ike fani na mbegeti limpende nga na mbegeti wam ike fani da teneti lege ti londongo na bosangwa wala na mbegeti wam ti gongo jusqu'à na mbegeti nana gribizi na kemo a goto kete et que ngongoso ike nani na ngoiso ake yeso si yikitene, yiki multiplie ni wale, yiki saka titi nengwongo, ni aga mingi ya we, si yati kodoko awara. Donk, nambege ti uampende yake da, nambege ti limpende yake da, nambege ti uamake da, nansosi yi nanguso anka, iza nambege ti ke, nana gribizi na kemo, nangoiso, mba ti teneti kpale ti lege, tuki yangba kamem, kete nambege ti mala. Na yiki gi nangoiso, titi nengu akai kete, fadiye ke li na mbege ti mala ti mwa tuki ya suka siti gati sani ya we si fadiye ke muleni titene i zana popotia sewa so kwa ka faya ka ti tuki ya titene ala faya ka ni
1: tonga na kota waenda ti tuki ya na be Afrika ala mafade de machazo ti uwa mpendi na limpende so na ndo tene ti ya ka ti tuki ya chala so ala fade na ina ngusa kusanumba luse na osho ti sinangu pisa kusanumba luse na okusia de chimu na techala pe ti sinangu sa kusanumba luse na omenye so ala tene chaya ina ndoni
7: Biani tona mozo mo sara kusala tiaka wala mo sara kusala moyeti wa futani e aita ake gibetala mi pensé que teneso imana begeti aita ti ti limpende mi pensé ake limpende kwe la si teneni andwa la pepe parce que na legeti tukia imu tukia ti begeti limpende et particulièrement na begeti pawa imu tuki ya timbege ti pawa awundi. E nangwe iso tuki ya so angba, akibia niti ya itati njim. Tene ti lege. Zo apiti mu kutukututulo, achi zana lege ti njim pepe. Tene ti ton tuki otoni kutukutuna gwekwe, lo peti goti siyape. Ake yeso itara. Nangwe iso awoso imu kutukutu, iza nambege ti pawa ti tina go jusqu'à nambege ti njim, ti goti mu tuki ya. Me, kutukutuna gwe, ngangu ti tine lo sina ya ti kodroni ka lo mu tuki ya na ki apedi tenti lege na a kutukutuna gwa na lege akili donc asa ngangu na imingi tenti lege me tonga na nguwa kai fadi a ita soa ke edeyi a particulier wala ita soa ti inala na maboko isa kwa fadi ala ke mu teretu ala kwe ti guna mege ti ngamda yi njim ti tine ala mu tuki ya soa gana bosangwa si isa kani ti tine ikir na leni nala
1: ka ala ti kodiso ala anayashi pa wagi lape
7: azo timbege ti kodier na ya ti kodro timbege ti njim so na mbege ti njim gandai so aka kodro so si tuki ya ngada me na mbege ti sese ti pawa pawa so moko an depi na mbege ti guze ti gango na ni jusqu'à na mbege ti bosangwage ge so tuki ya timbege so i kamata ni wala ironi tuwa we so angba akidi na mbege ti njim so lege na ngangu si i limiti si ka ngo iti gbeti ngu so pe la angba kiti na tichala
1: la kwesi si tonga ngwa na bage ti kodi wala boze ala te matene ani ke ka ungo chani a groupe mochani ani ke balige gumba ya na otawa la 93 me ungo ti ongresa tokana ni atokana ni sak ni balako asala si ani ni bistena ni kami na popochani ape ala bage ape ti jwe na dotu rondo monti tuki atala ande na nguswa pe
7: bi anita diko bi ba na yati kwa ti gestion walati engrais na yati kodro akegona engrais na yati kodro parce que ake nginza kota nginza mingi tenta wati awa fango yaka akifuta engrais so kogona nala na kufuta ngutu yoro mais depuis na yata nguso on wala ngu ota wala ngu osho nzoni beti gati kodro le munyanga atene aita afuta a engrais encore meni pepe ngana ngutu yorape. Mais quand on dit engrais à que ceci a été na yati kodro ko futani mais ton anai gonani mingi wala ndokwati yakati tuki ya gonani mingi ak ton no kota yongo kiri la na ndoti a fango yaka na futangoni agakpale na kpalinga ak gana yati kodro donc na legeso la si na legeti gungoli ak gona engrais na yati kodro na legeti analyse wala banganguti yati kodro wa se gona engrais ni na bia ni ton na gona sak ni balakoso soit fatene ton a ayaka mingi kononi a limiter quoi peu amini yaka ko konon ambatala bi azuti yaka akakan miati engreso si ala kezana yati sisi si amunga ngusi ala kafana yakati tukia ake kete ten zombie titi na itongaso na ndoti teneti a engre na legeti yakati tukia la
1: pakara Leonard Dumana ibala sosi a wafango yakati tukia a keki ki ngona peko ala iki nanjara mingi pepe titi na la mo kote cha la tifa ya kanito chukuju me la sosi tongana kuta waenda chitukia ala ba nyela si ala mtisa tongana po so titene a pusu azu a ki la faya kati tukia mingi titene a mana nduzu ko numichi be Afrika.
7: Biani tadiko mbi banza soa eke kota defi wala ke kota teneso si nangweiso gouvernementi kodro a ke bandu da mingi teneti nangweiso nandoti gara mbimba tenti inga tukia a ke kobeti yaka na ke kalo kango nandoti gara mbimba na zo kirikiri la ke vo tukia pepe azo soa vo tukia si ago akasar na kusala wala kusala ti bongo wala kusala ndende na ngoiso ngere ti tukiani na ndoti garamo bimbati donc ngere ni soko zwa ko vonani pande ni soa ke ton non sosi ton na kilo wala ton ti coton ti fuku ti coton soko zwa kani na peut-être 2000 francs 2000 dollars akirina 1500 à 1600 na ngoiso donc soa ti fat ngere ti tukiani na ndoti garamo bimbati na ngoiso ikinaniso gouvernement même na mbegeti usine ti na bosangwa ikina coton so wala tukia si fukuniso ingati batani tenti ikina zuso si alimitivo tukia sape ditenti ngereti tukia so achina ndoti garamu bimba mais gouvernement azate reti lo na ngoiso mingi nieti tenembi profiter na mikota la titene gouvernement langwape na ngoiso gouvernement que tiri mingi na legendende to loye dati wara a wa mosoro wala a bailleur wala partenaire si ala kiri ala gaza moboko tala na yati kwati tukia nisi kwati kusala nya mai so ayeke kete teneso mbiti tene na mbege taita to ke faya kati tukia titene i kena mabe tenti kekereke padi ndoni langwa kagana ya titenti ya kati tukia
1: singila aike na ndochi teneso la kine isike ute chi kete na bemo zoko sosi eze mige banga kota ike muna ya wese ki gunachi use kapati kwa patachi na ala mekozo ni mbichi binamecha la suwe kifaya kati tukia na ndo soko esa ala maida tongana ala ike na akbali na lege chi akbali suwa nyama kibubaya ya kachala wala amena kode wala ndara suwa chala aike ngo isu fade ala lingi fade chi muni tene ala pika fade singa chi hunda tene na kuta wako de kwa ni titene akia na tena ala anandochi akwali shwala iki wani na chasa angu wakusala chala chiri ya kachitukia Elize Miguel ala iki muna imeni kete mozo kwa wesi guna chifu sepika angu pakatarachi.

da ya wa be Afrika lingu tena ele kere nzuni da si duchine ani nzuni si ya lingu tena e wa akpa na pokon pepe wa ratine to wana ngu chingu zapa ou bien hamena ngu ici dani ali mutene atoku na ndoti pepe ko zuni mamonzo ko su irin aiki sasa we kon to ko zuni si fadi guda himu asinga chala.

Montana suka la inga, akebiri la matangati. Tesekingo na kwati akoti, Gislaine dina kongu itava kikina mageti omnisport. Montana suwa mupe konyo osi, tigoza luna nangwa ndotulu akilasu na mageti mungumba asi akilukwa nandeka. Nankunila.

0: ngeli ti ngu ti wâ ti dada so na kozo ni so si tongaso awe ape fuka nga alimbi si tene duti nzoni mbeni sango ni nga yeke gbɔtongo lenda li ti se duti na ya ti hongo mu komanda so ayeke ti kete ngoi gbɔtole ti akota azo ti gbata ti bongi lo ba lo tene atooko ti be afrika yeke na mbage ti gbata ti diema pepe asara si awe ape fuka so yeke kâ ayeke gi na maboko ti atooko tongba ti lra i tene nga tënë ti tënë ti bemengondo ti sylvain bobo si so yeke ayeke architecte ti kodro ti beafrika so lo ba so angobo so si ayeke lekela na ada na kodro ti beafrika ayeke na lege ni pepe na mangolo ni la sara si ango ayeke suku si ayeke kungbida ti azo mingi mbeni sango ni ayeke sango ti awanguru na ndembo ti nzangi lik ti bonge afa tene aplayoff ayeke kiri ti tondani na yenga so ayeke ga si ayeke tingbi ande abongbi miombe so ayeke ti awali nga na akoli ti ligue ni si wango tere wala réunion technique ni ayeke ba ande gigi mbeni keke yeke ye ti tene afa calendrier ti andembo ni sango ni ahunzi awe singila na azo kue so adiku ama ni
1: singila mingi astrid de bonheur kolenge fadeso yeke ti utere kete awe si gue na yâ ti atokua
2: ici la Centrafrique.
3: Retrouvez votre magazine Histoire du lundi au vendredi à 14h30. Kwasinga Timba Yandobe Africa, Aike Onlakwe, Nabikwa Okotisi Nabikwa.

0: ala ke mai na cha vakacha la ndeki na ndeki na cha dma vaka mbonga limbi awa efa disu eki wara Emmanuel Sambuli fils gana Xavier Mbembele na achi kwa singa mba ichi be Afrika la kwa na mbati se ete na ndo cha wabe Afrika so eki na mba ichi miyampende.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazo kwa suwa ikina terezi fonono chala chima kwa singa mba ichi Bay Africa biri inale ibatene nanduchi ama rachi fango yaka su aike bagigi na yachi community miapindi melasu na chio ushuka pasu tunga na yesi aike fayaka na bagara nga aike lawa wala tunga na nye si fango yaka na bagara su abagigi na chiku minsu.
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Kutara Xavier Mbembele sweke gi ndachaye na sindagiti bongi asigiawe ndaliti kwa singani kutara ibarala.
8: Ibarala mi ibaranga wa mangoi.
7: Azo chi community miapindi ya tundani lani ya weche fayaka na bagara. Me ala lingwi chite na hii lawa wala nanguichinye si fango yaka na bagara bagigi na ti commune timia pindi
8: singila na yetia kwa singa su a on mbi fa na awa mangoe mbi tene ba na mbegi ti commune timia pindi su a molenge ti kodro ti mbegi nika angba fadi ti bata akudi ti akutara ti si ala ke fana yaka e asara si yakani na akungbati yakani sola ke waraso ama na nduzu mingi pepe e tongana si na ngusa ki oko ngbangu ngumba ya nandoni balo mene na uta 1963 ake biani na mbege ti grimari mbrimbri na ngulinga ndusu si ake fa kusala ti bangondo wali si fango yaka na ambe na molenge ti kodro si ndusu kasi atonda ti manda ti fango yaka na bagara e akanangusa kioko mbangu ngumba ya nandoni balo mene na uku 1965 si ndukusala ti batango nyama agwefade ti batongo na nye si nipiti sara si azusu akanambege ti pawa mbege ti wampende di mane general apiti tene afayaka na bagara ala sara tusu mbanga tinye akembe ni kudisu ala gafade nani titene agbiyan akudi ti fango yaka ti mulege na la ti mupasa na la titene yaka su ala fa akiri akono mwenge fango yaka na bagara ake mwa bagara use kefani fango na azu mwa bagara use amu akeke agbina gotia la ina popo tia bagara su use sumbeni yongoro keke akeda susi amuni azana tereti yesu aira nesharu inangoi susi abagara su ake tambula mok zusu mo wati fango yakani mok musha risu mo yoro na ati sese yake angangutia ya bagara sula si ake gboto sharuni si ake suru ya ati sese mogwani jusqu'à ka mokiri mofa mogwe mokiri e asala si kom na mbegi nika ake gbakwape bangatisu fango yakana bagara alimbi na ati gbakwape me apeti limbi gi na ndoso ira tene savan bangatisu agunda tikeke ake mingi ape e apeti zia agunda tikeke ni si amulegi na bagara titene ala fa yakani e donc akana nguni sombi lundu ti fango nige si kusala ti fango yaka na bagara a bagigi e pasa so si azo ti commune ti nyapende nga na amulenge ti wampende a warafade e donc ake angobo so si amu pasa na la si leti yakaso ala ke fa akono e ngoiso si ala ke mu tifana yakani moba kete ndusu mo piti tene mo fa mo mungo mingi tifana ni na fango yakana bagara iyo tongasu kusala ni awunji e amunga legi titene yakani akono e tongana asina ngo tifango ale ti kasani awe mboke ba ale ti kasani agande mingi e mbeni ndukusala susi amuma boko mingi na azuti wampende du manager général le wampende ngbangati so mbikiri mbitene akenangu saki use nandoni baluse na oko si prefecture ti limpende abagigi me fango yaka atondani aninga e kozo ndo kusala so si agofade ti mu maboko na molenge ti wampende nga na azo ake na mbegi ti pawanga na ti community miapende so ake ndo kusala so ereni ake akadop wala agence centrafricaine de développement de Luampende et ake ala si amu maboko mingi na ti kusala ti fango yaka na bagara e laso tona mogwe na mbegi ti pawa mokeba ambeni amolenge ti kodro so a inga nzerengo ti fango yaka na bagara ata so ala inga kusala ti batango abagara pepe panga ti so ake kusala so aba mingi ambururu me ndo so ala mbeni atonda ti batango bagara e ala bata bagara banga ti so ala sara kuana ni mbi tongana ambeni so awoko awe ala ke mu ambeni so si angba masika si ala ngba asara na kusala ni e tongana mo si na mbege ti wampende mbirimbiri na mbege ti pawa ti gwa na mbege ti community mi apende mo ke ba non seulement ke utilize ala ke mu bagara so afana yaka me ala ke mu ni osi ti yo na kumba ti bagara ni bati so ala ke zi charu ni so ala ke mu a bede ye tongana charette tonga so si a mu a kumba ti yaka ti ala zana yani si a bagara la si ake botoni ti kiri na ni na kodro
7: conséquence hein ti vulgarisation voilà ti fango yaka na abagara so aike ti so wa na nduti duti ti azo nga na nduti akusala so si ala ke sara
8: singila a conséquence ni ake so wa kozo azo ake fa yaka na kpuka na angafu na akikete aye so si akutara ti e aza fade me na ngoi so fango yaka ti na, na bagara abagigi awe mo ba agambeni fini ye ben fini ngobo mbeni fini kode don so agbian kode ti fango yaka na mbege ti wampende e asara si yaka so ala ke fafade so yaka ni akono e akobe so ala ke wara ayeke mingi e asara si ake zi azo ti fango yaka wala yaka ti koton wala yaka ti akobe so si azo ake te azi azo na yati yere tongana ake fade 1 hectare la zone doit ti fa moke ban fango yaka na bagara le petit sara même 2 ou 3 ou 4 hectares et asara si le wara akumba ti yaka ti le mingi waranga legi ti tene le wara batingi nja
7: na tere ti fango yaka batango nyama ayeke nga da me ala lingbi ti tene awa mangoi azo ala si ayeke bata nyama mingi na ti commune so nga awungo ti anyama ti ala wala abagara ti ala lingbi ti tene aduti ok
8: singila batango akuta nyama tongana abagara ake ye so amai na kodro ti mingi pepe anyama so mingi depuis na temps so si akutara ti e ake fade da ake batango aketekete anyama akochon angasa kondo na akekete aye tongaso me aga si na mbeni ngoi ake a mbururu tongambi tene ambururu ake amara si ambururu so aira tene a jafun nga na a aku ake azo so ake duti place oko pepe e ala la si asi fade na mbege nika si ala la atonda ti batango anyama na mbege nika ala si ka ngbanga ti so na mbege ti aprefecture tongana wam wala wampende wala commune ti miapende ndo so mo yeke ba gba ti apiri mo yeke wara nga angu e tongana si na ngoi ti na temps ti ngunzapa mo yeke ba gba ti apiri na angu ayeke da asara si ajafun so nga na aaku so kusala ti ala ti batango abagara bia ni ala yeke na kpali pepe ala yeke na kpali pepe e anyama ti ala ni ayeke te kobe pendere si ala kono ala za e ndo so mo yeke ba na ndö ti ajafun so ayeke ka ambeni azo ti batango abagara osi so ambeni ayeke londo na mbege ti tchad ambeni alondo nga na mbege ti sudan ala yeke singa osi na mbege nika so airi ala tene atranshumant e ala yeke ga ka tongana so mbi tene ni ndali ti pendere apiri so ayeke na kodro ti e nga na angu so si anyama ti ala alingbi ti tene awara anyon e ndo so tongana aaku so si ayeke ka ambururu so ayeke ka wungo ti abagara so si ala yeke bata na mbege nika alingbi saki baloko na ndöni miambe nga na ndöni ngbangbo mbrambra na ndöni ngbangbo use so ayeke wungo ti abagara so si aaku ayeke bata so la me tongana mo mu anyama susi ambeni azo ti batango nyama ni alo na mbege ti Chad wala na mbege ti Sudan si ala singa na mbege nika biani ungo ti abagarani au ngangu mingi a ungo ti ala kwe alingi ti sara saki mbangbo oko nandoni baluse na oku tifa na awa mango yeke biani na mbege ti wampende mbrimbri na mbege ti community mia pende a bagara ayeke mingi e ake gi na tanti ngunjapa si batango bagara a mai ngangu na mbege ni ake gi na ngoi ni so si a zuti batango nyama a bagara so mi yeti tene nga na zi fango yaka ake wara kbali
7: singila mingi kutara za vimbi mbili ushuka pati kwa singa mba iti be Afrika ti yenga su aike lutige ike tingi ande gike kiriki na oko mbunga su ti ba ha konsekonsa ti fango yaka nga na batango ya masu na nduti aye swa nguruzu mbrimbri na ti komun ti mia pende
9: Rajunde Kiluka, Dafono no Tia Wabi Afrika Kwe. Alundu na Otkoto, Asina Wampende, Lobai, Gana Mubai, Alama Sango, Tia Kiti Kodro Tia. Nayatia Bata, Gara, Gana Yatia Kiti Kodro, Rajunde Kiluka, Dafono no Swaiki Lakwen Gunga.
0: Singila na Emmanuel Sambolifis nga na Xavier Mbimbili nda chikwa singa mba itibe Afrika aunzi ya weiki kia na achaka pacha mozoko sekele kinga tero si chi warande Jefferson Dikaraba na chindoro kwa singa wangu chinzo ni duchi

se kapati mo se kait kampanye na don de ke luka tena ida pe mo angati beti mo na penda kapati mo zoko so ile kere na mo geso epi yo so na nduzu aga o se tazange na beti mo na tu se kapati mo se kait.

0: ndenge wabe Afrika tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kondrose seti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodoso kwa angu akodoso alingi tiwa kubela so leyoko tongana kodose ti be Afrika ataso ale tiwa kubela ti Ebola na ti kodoni pepe
0: ti bata wabe Afrika na terati sur ni kobela so lokwa gbena kwa swa batene ti seni a una na zo kwa ti bata leti lunganga
1: ti bata terati mo ti bata asiwa ti mo alingi mo ba direct ango boso sukula maboko ti mo na njoni ngunga na savon fani bani na ti lango okoko
0: mbayongo na beni zo swa sa kobela ti chauffe ngo terre lode wala simene asigi na terati lo
1: nduya maso alondo ti kui na ti ngonda pepe bwiloro iyo na tanganga so ke nduru na terati mo tongana mo baso mo wa kobela ti chauffe ngo terre
0: tongana mo ba meni zo sosia sa kobela ti chauffe ngo terre wala menya sigi na terati lo go iyo na meni tanganga so ke nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 1212 so aike sa kusala lanabi senge
1: ikwe iziletsi inganganga ikwe ikangalege na Ebola
0: so aike tongo melatindo kwa gbena kwa sa bate enti seninga na wabe Afrika ngana zo so mamoko na lo
2: awa be Afrika tongo mbela so akindali tiala sarangoli so rotu kubuna ngangu abazu kwe ata moke koli wali wala molenge sarangoli so rotu kubuna ngangu alimiti sinazo kwe ndanila akenzoni ti gwe na ndokusala tongolo ti waka mungo maboko singi singi ko jenu kwe si lango ota alimbi ti kanga lege na kobela ti sionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kwe ndali tiala ando kusala chie akisanga kwa lako la kwe na binala na danga communautaire na ndoso akidwa molingida na yati da baka use na baka yapele osio na lege ti bakongo lena lena dalimbi ti Nigeria ndo kusala tongolo asa kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasama na ndambo tisi na munga osio na ndambo ti peko ti bekombite ngana laposo ti tondani na munga mbasama na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala lingi ti pika singa nando ti zoroko 4049 ti wara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro ti kubuna ala na ngangu ake senge nga afa peko ti li ti zo pepe yeke ge ti mu maboko na ala

0: Eke dans l'angoti bikwa au show, iziangati kwa singati ya wela suna be Afrika. Ngonga mena liga wena be Afrika ako manga sola tisi juna ina dafron de kiluka eke mafadiswa sanguti Bolivis masambayi. Bolivis Ibarala.
1: Ibarala Idrissa ya Ibarala Zukwe Halicha Sangoni. Abumbeti Société Civile Sosi Ndurona ke UGDC ngana igwe siya la yichitene ya la fangkondo tibete la kenti mangona wuzu angie ti nguchi dadana chikondo tibi Afrika. Na dawati ya iso ya tingu ubiya chikondo tibi Afrika siya kire tene. Wayangani ya faso tene ya wabi Afrika halimbi hala gupepe na undangondoso. Ambe na sanguni ya kia wadimro buzi ya chibada chibuzum la siya la kenti tene azambi nkundu chindo kwa chidwa na achi batasu. Hala kimate ngandoni gine hati ya sanguti yesu. Na sanguti awango ndembo chinzangi habumbi miombe ti akoli na wali si ya lake kukapa na yingaso yega na ti playoff ti batati bongi.
0: Na lita sanguti la kuina dafono onde kiluka ke bumbi tala soka la Société Civile Sosia tondani na OGD singa na igwe ala si ala lego tala nanduzu tentika pati mango nanduzu tentiku chidada.
1: Na ngwe chichingo teretela nanda plesu na wago singa ala unda na kutazo chikoto chitene amiro mbila sosia mwini chitene amana wuzu angie chi ngu chidada na chikoto ni si ala faso tene ala ke fangonzo chibete la gi na bikwa oko sosia ke ga Elize kemali sosia ke mukunzi ti bumbi ti Société Civile OGD si kisati nandu na singa chi Jeff Dao
2: ngurubia agana bira nandu chi apepe santrafikin I kanga legi nandu si loeke noko I na legi chi sushi gere ti 1 kilo ti bagara kiri na sati yako ndani la si I chisa awa be Afrika kwe bira ti ini akajitene na le 12 octobre 2026 wana abiko ako sa gaso santrafikin mbana yangada de 4h jusqu'à 17h zwa sigi pepe gire une za ji taxi moto ala sa kakuli na wali gara ala mbana yangada la kombeni ngurubia agane pepe la pe ikumbi tonga na mitene akwa kedape mbeni lendi ti pekoni iza faza galangu wuse lendi mardi iti uza mbana yangada jusqu'à ce que ça pressionne dans le gouvernement le kirnani parce qu'il y a peuple et qu'il a dit gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple
0: anaka gana pekoni gurubia akiri tene
1: wayangani Evaris Ngamana aunda na awabia Afrika kwa chitene ako kapa pepe ne ati akapa ati fango ngonzo tibe susi ya kibanda gigi na bikwa ako susi ya kiga lusate nso pulele na nguwe chitingo teratilo na wago singa na wata tibongi luwe kina singa ti Edouard Rogosi
3: la contestation le dialogue selon l'ordre
4: kiango tene pikango patara na yati njia akinjuni mingi metunga na akipusu azo chitene ala bihusu usu na achikodro aki na tembesu si ala kiwarande gurubia na dawachala tunga na ala iti hunda na azo chitene ala nkwana yangada tunga na azo ni ayida nala so abala men lusulo kipena taksi moto chitu waka kobe chianga chilo ala hunda alo chitene lungwana yangada ala kimwande kobe na loo zosu akikaye ala hunda alo chitene lungwana yangada ala kimwande kobe chitene lubatana amu ngetilo ala ke kangbi ande ginja na yangada tizo ako ako titelungba na yangada na sombi inga ikina yachi kodro tinjia tungana ala saga ni na lege tinjia akinjoni metungana ala pusu azo jitene ala saga yichi usu usu na yachi kodro jia akipika ande katechala ando chi undango na azo jitene ala ngba na yangada gurubia azana sese mbeni ndo kwa tipika ngo patara so angbala kwa chibagigi tungana ala kinambe na tene chitene na ngurubia alimbi ala pusu nduru na ngurubia chiwara afo mbachala so na poponi aki aso tra syndical chitene ala pika patara na ndo chitene so gurubia angbala kwe tizima bako chilo chiyamba azo kwe so aki

0: Mubuze chibata chibuzu makia na kurugo, teneti ziangu na sisi mini finindo kwa tidua na ya chibatani. Azu suko sa chisala na biko, tasua on, mango tere aluchipepe na pekota tene suko si abagigi. Chia la susi ya sara ngonzo ala faswa tene, finindo kwa susi ya itiza na sisi ya kenali gini pepe. Nga aike no kwa ala na mbigi ala fanga swa tene, futangwa takse na lita angwa tisara ngangu na ala. Alfred nga kutu, makumzitia wa dingu buze chibata chibuzu.
1: Beni mbechiso si afake ya la kajiza biyo tidua na bozunge, yewala ni pepe. Nii na nivochi DG ni na nivochi niso ministre chi duan iwalanga mbechi ya kwa pebo wa sarasi itandati yonan ndaposwa gonzoni na feni igati hunda mbechi sosi ministera mu mbechi ni ayikiapatia madame le prefet chi wampindela apolo yonan mbechi ni si ya zuko ya sara ngonjo yose ya sigisi mkubaso amulengati bozu precisema ala ite na posi ya chi duan ni abagi ya pechenchi ayiswa la ganani so minimina kila kbeni
0: na pekoji mango teresua angolani pepe mingi kukuta wainda chi region chi ya deso sina iki na bosangwa asuko ya sinagbatati bozu mti lekere tenesi ya ganzoni Raymond de la fe afaswa tene pia lusu singurubia ayike zana sese ti zandu kwa ti la don kwe nando kwe ti tene abuti ya saa kusala si mosoro alimi ti tene agana gogor ti leta
2: tala si ndoso dwala ki da aki baya ti kumbani mbri mbri ti baya nyela la ganani si eske yi sara peyi kasa na ligeni to ameni ye ti mwona dape imu ya peme tonga la recuperasyon ki da ipi ti sara men ala abasa la ni na shoni le men yeke na yeke fadi na la kwe ki matere singe
0: ki dango becha la ayeke fani mingi na legi ti ziango ndo kwa so na sisi na yati nguso a on ngusa kuse na ndoni balako na osho ngusa kuse na ndoni balako na gumbaya ngana ngusa kuse na ndoni balusi na osho ade aluchi pepe akuta tuti kodroni a unda na mlinge ti kodo kwe ti tambula na peko ti pialo ti ngangu ti ngurubia na yati batati bozum so si anoko lani na kpali ti asidu ji so si abagigi bozum Frederico Wadbinu tafono nonde keloka
3: Kozo na penanda kosu na mbege ti vakati ko kpaswa kana gbava ka osho.
4: Ala fangono ti betela na pekoto si ya kumbi a fondation ti datela nga na bengoleti awa kusala ti ndoko ti urbanisme ti tene aka aterin ti ala. Sangona ndoni na yanga ti Sabrina Larissa na elo.
5: Sala on balota tonga su si fango de ti betela na ndapesu ala kasa fango a fondation ti datela nga a tene ti minimini so ala matene ala so ki sara kusala na ndokua ti urbanisme si yeke ka ando ti ala na popo ti ala amélie abaso fondation ti datigre ti si chambre akumbi lo yeke fa kambisa ni
6: mi sara kuta fondation si chambre salon lenge ti mbeni lo voyage ti na ye logolo gi minza titene ye sara kua ti dani aga fani mo sara ni kon
5: adu ti nestor apeko ti akusala ti urbanisme
7: La construction du venin de Kibé à la d'environ 16-17 la coûte à 4 chaque grade de monde de Timon a été mesuré à 2 mètres à Kandonawe. Fini moi qui bat à Kenona procureur Tokambeti. Maman a titre français à Moun de Timon, mais il sera condamné ton
5: nom. Mambageti Léa, béni encore sous sa famille de nous façon à l'imbissakir dans le Ndotulo, sur le Kinandoni à Sarala Songu Balé au Sao.
8: À sensibiliser, il y a Adagi Tomasawe a Pakagindo. Il est dans la Lege, mais il est dans la Kando Tiape.
5: Filbert, Titilo, Unta Tilo Titene, Benika Pati Tongombila a Gokozunina, Teneti à la Sweke Nambaganige, Kozunisia Kusalani à Tondani.
9: Tandati Sala Tenet, Sisi, Akitita, Tonga Lucy Samil Kusala, Iga Mingeti Kodratene, Baniki Safusan and Dutonzi, Ponsa Prepay Mugalmo, Motomakin and Dutuman and Dutonzi, Maya Matene, Lawala Padi, Mil Kusala Kangi, Tenai Kape, Matena Motena.
5: Bine ina dawanti akwaliso akota zikodo afaso fadiki ngotene na akwaliti ala sweki duti iyo Obed Josue finda kwa aiki makunzi batati bavaka osho
10: ala kwe swa ka okupana ti zonso ala za ususu za ngonjo ti be azo ti urbanisme ni ala kwa gati warige ina ala ike sara gere cha yini kwa we si ake reprendre rende kwa ninda li tinjuri duti
5: ala swa fa ngonjo ti be a unda ti tene ape andi atala singa la unda mene pikango patara na ala sweki sara kusala nandu kwa ti urban
3: Bangondo tiro sosi loki architecte ti de Afrique loki Sylvain Bobosi na dotin tele kengwada
4: na mangolo wa mingi ti ada sosi ya keleke na ti kodoni akpe anja ti leke ngon pepe asera si angunza pa ke pika ya ke suku amuda ti azo e da beti la su dunia mabimba si pila na lango mbasa mbara swa lo ti om kuta lango ti ada si na ndoti tenso akuta mama tenti asango ti la kiso alo ti gina ndoti teneni
3: e uri ambaigo ambeke ti kagabandoro swa ke na ambeke ti na nagribizi ungotala ke bakora ndo beni soka maseka so si ala waragba kurufadi
4: Jean-Pierre ngarasuma bagosinga tina bageni ka ki sate nandoni
0: mungo mamboko so akna legeti ONG coopération à plus technique

0: nyanga jire sotwa mona modonga ai tonga nyamo dada demo duranga bunga tu merondanga bunga tu marele kede mode wani wani mogu kunyo okoba yeranga tenga iambo banyai iyanai iyanai.
1: Théodorique Malenzapa ibara na mbigi sosona kombo.
2: Ibara la Idrisia ya ibara azo kweso wa ikema dafonono onde keluka.
1: Ala igone na tika ndoa na tibatata la kati vunga na yasango.
2: Laso itambula esina ya timeni akoti akandoso awa be Afrika eke sala kusala atigi ngwa mwasoro atigbe tisisida. Bato ayo kilometre ako na gwata ati sosona kombo. Gi na singo timo na gwato mo ekeba adaso asala ndeni na bash na nga ambeni so asala ni na piri. Sinamba geze ndi aondoni na yati kandoso
1: kusala susi biati goroti bi Afrika zana sisi na angu tia la poso so abagi hika pena kwa tatala
2: wa be Afrika so iki nambagi ka aike batene ti kusala ti zingo zindi so iki onla kwe na la poso na yati kodro tonga nambini sengi nambagi nga amo lenge ti Eglise Baptiste siya ke ajie be ti susu na kumbu amu pande so biri ti sala mbeni kota tambula ti zingo zindi na yati batani si aike mbeni yeso si pika sako da mingi ningala eunda na azo kwa eti tene aba tene nandoti kusala ati zingo zindi na yati batani aki asa angoso ike nani la ikisia ya ikirinala singila
1: Deodori kimale zapana susu na kumbo dafonde kiluka tene nzula kuinala.

Ileketana nembe sofa de fade soir mama kozina no tabla na meke tlinga tino chitongombela tsila kuya na fonde kiduka. Kuzo simula pe kutsato kwa tsila kuya. Tona mongamba sama la nimbya wa. Ikezale gina itati amulenge tsimege tsi wa fafara mbege tsi buka.

0: nga kwa singa tewa ikira mbeje tiyo kete katro si buka biri inara kwen banga ti tenti mwaso aga dana ndo tiyo awa go singa nga na santra fike kwa su silani
1: ila bike mwe wali jimbeo
0: asa beko
1: ila bike mwe
0: alango ti biri ya ati pumbaso ike na yani.

0: na kima tafuno ndeke luka pika wapata kati na mbati gwe na ndocha mina mama tene ndende na genesi ito sisu itena la sike pika patara pika wapata kati ya kina ndochi wabe Afrika so lo yeti unda na genesi e ake mamingi a tene halamini a mbo pasusi ya kina ngati mzo fonzi ima bibeti wabe Afrika so wesi ima ima unda si wabe Afrika so seki wana terati genesi ti mo leon ko Congo wa bongo koko na bago de Centrafrique ti tene lo kirtena e na ndoti unda ti wa be Afrika so
1: ye ke maka tene na ndoti tene ti usurpation e kenyen elingbi ti inga tene so akangbi popo ti kua la différence ti usurpation d'identité nga na ti poste ka tënë na ndö ti tënë ti imposteur ayen si ndi azia na sese ti kanga lege na amara ti angobo tongaso tongana mbeni zo asara ni

0: naleti garani na batati buda na chilo baji tene unzinani akide matawa be Afrika na ndu teneti ngiri chame na kobeti tengo su ama na nduzu na chingu isu pali tu wango kobesu nga na yongo angiri ni na nduzu su andu mingi ya matiba gara koko wako ususu makungu nga na kuru nyama akingangutu wa kobesu na leti gara na tikite koto komanda su maratingo bonisu waga na kwali mingi na ndu chasi wanga na ala su kwesi ya kikakuma na leti gara
1: Singila na ala Ursula na sango sosiala lundo chitene ala muni na yi na yachandu na yachi kwa singa sunga yi kego chitene ten chip de machi ala soa kifaya kachituki ya na yachi kwa mpende nga na limpende ala kasa sosia kutatu chikodro wa grisa ala vya ni vya nawe daliti sosia kutuki ya chala soa la fani ten chungu sa kusa andoni baluse no shote sinangu sa kusa andoni baluse no uku ade avoni na mboko chala pepe ayike tonga sosi ala tombela na bagi cha kutatu chikodro chumu mboko na ala ike minisa ngu chulo ya sang
2: Na mango ala su ala kinambage chikoji na kodo chingaunda inga na njim ala faso ungo chitoki achi ala gunanduzu tonga su ton baluku si adeti zini pepe. Ala faso gurubia akichimu maboko na ala nga ala undo chitene afuta kirichala su ungo chinginjani agukutu balota. Roger Blaise Kilian okochi awa fango yaka chitukia na kodo chibuze ota so kinambage chikilometre balako na ota chikodo chipawa afakpale chala.
3: Sara 2 hectar yaka chikotonsi faso chitene. Tene gouvernement tansi na ya tukana ya angren si tene zana kbeti koton si tene mai si yine atambla anjouni si batangongo tenti mbeni lango jame yiwara même angren pe ike 93 plante mena ya ti 93 plante su agagi na ya preske 10 sak ti angren bon 10 sak ti angren eski bon 10 sak ni su yiwara su yajou ou chou la si amou yifaya ka depi 2024-2025 adeti pe ya pe iki rifati 2026 ti tayego na 2027 ya kikita gozo ti ya ti akati la ke boto si ke sar na sar klari pe na zo si ala ke sar na kwa na i asara si ngangu ti aunje wala eske gouvernement ti kodra ke pense na duti koton ti ni na centre afrique wala limpendeni
2: Luis Mbihu akoti awa fango ya kachi tukia na kodro ti pulau na bage ti bukaranga akunda ti tene amu mboko na la
4: na bego ti wan pede ye ke baba si ifa ya ka mezo ti mungo kotoni tene la pe na ingi ndo ke dabe ma la bande na bego ti kozozo ade kwati ya gati koto la ike ede na tereti ya maiti fatezo bango ndo na mbega chia ke dabe guvernema mamu maboko na ima iye ke ba pasi tipango ya kanime sarango yesi poko niso titene iwara ite ama nkia bambeni mba ikui na nisenge sa titene te yeti poko chia kati ini
2: Eric Berofe onko chala su asa kusala na office national chitukia na kodo chipawa afasu ala waramungo maboko tene chifango ya kati tukia me ake awa be Afrika soa kinambagi kasi ayeta pepe chifa ya kani
5: fini bariti soa kaswa Juni barika so a répondre Juni mingi na contrôle sigi na CCG et production la couche anini a sara Juni parce que la personne est trop exigeante mingi à faire métier à un tram donc le besoin est tenu il apporté à quantité de engrais que moi habituellement la couche variété tenu so il faut doubler sur le que entrer vraiment na quota productivité qui le parler sur qui nani qui était à faire dans d'autres tenu à planter ni so vraiment à la yapu on est encore tout de couche après tenu à la quête matériel et puis kwani ala kasara kwani entretenir ka passer une jolie quoi
2: aiki na lege chi fango ya kachi tukia ka wanga na manga si agana konomi na kodo chi be Afrika ala su ala kisara kusala chi tukia afasu tonga na nguru bia abate nena ndo tene chi fango ya kachi tukia na kodo chi be Afrika pepe eki risa tene na ndoni
1: singila na ala oloria ngo ya limbia we chi tene itengi terena wako de kwa chi wala kota komanda ya ka Leonardo manda solo eki kota waenda chi office national chi koton na ndo mama tene ci e ci lasso
6: Wasinga tifango yaka gana tibatango anyama
1: Pakara Leonardo Mana e Barala
7: Singila mingi e Barala ita ida
1: Nila e binametsa la soike maichi ne meso ike na chi kwa singa chi fango ya kangana chi batango ya machi la soike sate na nduchi lungo ya kachi tukia na a paleni si i genechi eni aike kota waenda chi office national chi koton so si aike Leonardo Domana kozo ni chi teni na chi pika ngopata chi na ala alu chi teni na itene na nduchi variété Irma 302Q solani si amunu na bake ngurubia chi be Afrika amunu na bake chi Cameroon si agana na koto chi be Afrika ta pekoti de machi awa fango ya kachituki ya so
7: singila mingi ita idadiko na ngwiso ndekeluka aida ti munani tite nani tente nanduti yakati tukia et particulièrement na teneti ngongoti tukia tongana dunia mobimba yeda tizambe ningwe oko mangati wala lango oko mangati teneti tukia akeyeso agbubeti dunia mobimba na yeso agbubeti dunia mobimba akeyeso nga agbubeti kodroti na be Afrika tifa atene yakati tukia akeyeso akesara sizo amani wala na ligi chi warmo mosoro nga kodro awara mosorda ni la tonga soko juni ani ti mungu iso ti kiri singi la mingi na ndeke luka aso aida sa iri ti tene ipika lisuru nanduti tene ti tukia me ti kiri nanduti unda chala so aba tene ti ngongo ti tukia so ake fini ngongo so ake variété Irma Q302 fadeye ke linea ti mbaini oko na oko si eke si na ndö ti variété so wala ngongo so laso yeke luni na sese ti be Afrika na ya ti mbaini ayeke tongana so hinga ngongo ti tukia ayeke tongana zo tënë ti lo yeke nga na ngoi so loko kono ngoi so loko kpengba ngoi so loko mbakoro na ya ni e puis nga ngoi so lo yeke kui na ya ni ayeke tonga so la na ya ti tënë ti yaka ti tukia kojoni e lakue lakue ngongo so kozo azo afâ wala yaka ti tukia akommanse na sese ti be Afrika depuis 1925 angongo mingi mingi ahon me ngongo so kozo yeke fâ ni na ngongo so aga na pokoni ayeke kozo ni ngongo so iri ni tene F135 donc ngongo so la laa ni na ya ti angu balako so ahon so yeke fâ ni me tongana so mbi tene na hige tongana ngongo ni agongbi lo nokpo wala ngangu ti lo ahunzi awe lege ti tene awafango yaka akiri afâ ngongo so ayeke pape wala variété F135 tënë ti tongana ala fâ ni me warango ye ti pokoni wala production ni ati mingi soit ne lo ngangu ti lo tukia ni wala ngangu ti leni ati mingi na poko ayeke na lege so la gouvernement ayeda na arapport ndende so e sara nga na observation ndende so si akota so kodro abâ ni ayeda ti tene adefa mbeni mosoro ngi laa ni na ngu so ahon kozo ni si e gue e gi lege ti ngongo so me ti kiri na ndö ti ngongo ni ayeke ngongo so laa ni ayeke na mbege ti cameroun azo ti cameroun ayeke fâ ni ngongo so nga ayeke fâ na mbege ti tchad akodro so anguri si ayeke fâ yaka ti tukia ayeke ngongo so ala ayeke fâ ni na ayeke nzoni ngongo mingi na kozo ni si ngongo so e ga na ni na sese ti be Afrika na ngu so ayeke ngu ti saki use na ndö ni bali use na use laa ni e sara kozo e see ni wala e gue na mbege ti cameroun e mu ngongo so kete e ga na ni na e za ni na mbege ti gusangba na sungbe na e ba yeke ngongo ni alingbi na kodro ti e peut ti fâ ni da donc ayeke na e lege so la gouvernement aza laa ni nginza na maboko ti na ngu ti 2025 si e gue e gi na ngongo so si e ga na ni na tongana e ga na ngongo so bia ni e gue na ni e kangbi na azo ti kodro na ya ti ayaka na ya ti akodro so kue ayeke fâ yaka ti tukia e za ni na mbege ti nana gribizi na mbege ti kemo e na mbege ti wam na mbege ti limpendeko e za ni da na ngongo so azo ti kodro mbi pensé agonda mingi tënë ti nzoni ti lo na tënë ti hungo so tongana ala lu lo ala yeke wara mingi me ye so ye ti tene ayeke so si akpale so ati na kodro aza nga tënë ti fi yaka ti coton na poko pepe tënë ti alege ayeke ngangu ti tene auto wala akutukutu ti yongo atukia ni ayeke da nga na mbege akutukutu so si yeke yo na tukia ni ayeke kutukutu ti azo so wala aparticulier wala aprivé e tongana tongo so so ayeke ngangu kete tongana azo ni ala yeke kiri na poko tënë ti tene ala mu kutukutu ti ala ala gue na ni na alege so ayeke ngangu ti gue ti mungo tukia ni ape asara si yo tukia ni e na ngoi so mbege ti tukia ni ayeke na mbege ti bosangba so si e gue e saka ni wala e pika leni awe na izi leti kotoni na izi wala fibre ni wala fukuti kotoninga na ngoiso akina mbegeti stock ti na mbegeti bosango sak na niveau ti usine soit que kete tenso mbieti tenayi na ndoti teneti ngongoti Irma, puis 302, c'est Iganani sur la Singila.
1: Singila, là, na Andou, Mbaïso, Alondo, Chimoudi, Naï, Pakara, Leonardo, Manana, Ando, Titeneti, Nguanguati, Irma, Q302. Parce que Mimi, qui est le commandant, a capé, mais il fallait 302 Q. Bon, à la gala, les gens, Mbi, Gerena, ouais. Johnny Mingi, mais là, soit là, quand je me suis dit, on a mis mal, on a dit, il fallait game. À la tene, Nguanguani, avec Johnny Mingi. Mais il y a si, donc, de toute façon, Nguanguaso, à l'imbisi, Chirina, à Ravageur, voilà, à Yamasa, qui s'est habillé dans Nguanguaso, Mimal, si on a mis mal, Johnny.
7: Bien, Mbi pense, Biba, na Bungoli, avec Titene, I suriya ti agere ti kusala ni tongaso. Ngongwa loke tonga na zo. Tenti tonga mozo mo tekobe. Fadya senere dune ya timo. Me ate mo nangangu timo la moko batate ale timo ape. Ifo mo gi yoro. Mo kamata we. Si yoro ni agoti sa rangangu na sene ni sa tumbala we si. Mo rangangu ti tne. Mo esprime potentialite timo wala. Mo sa reye kwe. So si mo nangangu ti sa rani. Ake lege oko. Nga angongwa yeke tongaso. Tenenti ngongo, le limiti sigin joni, le petit produit, voilà, le petit un joni, mais ton ana, mon tukuyo nandonya pe, ton amogana ingo nandonya pe, ça veut dire que kasani ingo akegwa pe, et puis gangotu l'onjoni kwa, ayek nga mingga pe.
1: Justement, a itaso eke demana bagechi wampende, a la dematere, tcha landa, tcha la batene, fini ngongwa soa gana niso, ayeke exigeant mingi, lo ye bati ongre, me yoko, a la eke nakmalechi ongre, titene, a la zanagechi, a yakata lani, na bangondo, tcha la baso ake meni kuta depense encore la si, ayeke gaso ape, parce que si tonga nangwangwane, aye tenechi ongre, a onti sokojo, a la eke mouni.
7: Na legeti ingo wala engrais sosia kaza na beti tukia bi banza legeti zango tukia engrais ayekegi oko na seseti ina be Afrika wala na kodro ndoso kwa kafaya kati tukia da yeso yiye ake engrais sosi le gona sese le mouk dabo ngangu na sese ni si sese amkiri aga tono réservoir wala ndoti tengo kobe ti coton ti wala cotonier ti so ekzana ya ti seseni na legeti engrais bi pensait que meni différence wala meni changement akina ya ti utilisation ti engrais pe wala la quoi wala que toujours la quoi utiliser wala ekzana ya ti sese engrais soit MPK SB kojoni na ya ti seseni awe loso la lo mungangu wala lo sa si cotonier wala tukia ti ak mai wala kiti tukia ti ak mai nzonia we na pokonia we si igana nguti yoro ti tuku da ti tene a makongo ndende a buba développement wala buba cotonier ti ni pepe
1: mais si tonga na ayene ke tonga so laso tene ti fango ya kachi coton ay ke na ntwa na be Afrika
7: idambie ti tene na itonga so i banza ke nangoiso pale asina doti dunia mobimba na pale so a zanga kodroti be Afrika na poko pepe na kojoni biani yetimu d'abord kojoni singila teneti gouvernement ke tikaliti lo ngamu mingi na legeti tukia teneti lo inga akigina legeti tukia si lo gouvernement lo gwe lo kusina yata kete kodroti ba azuti yati kete kodro wala mosoroti kodroni aduti kete kodro akwara na legeti engrais na legeti ngucha yoro so lo kuzama boko tulu na yani si ala kwara me tale so atila so so na ndoti dunia mobimba mi pensi a bira ki ndende na akodro so si akesara engrais na akesara ngucha yoro so bira tida na legeti wango engrais ni ton ambiye ti mumeni pande kozo na nguso a onkozo ikivo ton ti engrais ako wala sakni Oko, sak ni balouse, nandoti 750 000 francs la tonne. Mais nangwe sou yiki daso, ifo momou 1 million 500 000 à 2 millions, si mou wara 20 sak, so a ti tene, a peu près mou wara sak ti engrais oko, nandoti saki balouku ou saki balou mene. Mais zoti kodro a limiti,
1: tu
7: vo engrais, so tonga so pepe. Ni la si, gouvernement gaza tere tu loda. Nan loko sa rangangu kwe, bien que a difficulté ke, Mais dit gouvernement que ça a tout aussi en engrais, ton a la sauce mogwe, mokwa biani, mouti yoro sosi, aknayati kodro. Yeso, akis akpali ake, men nango iso, iza angouta yoro, et fafadiso igo encore na, a yeso ton a pile, imuna la, si tene a la, moi pile ni a la zanayaka apparaît, si a la traité na yakasi, a makungwa boubayakanyape. Mais yeso y doit tinga, ak, utilisation ti engrais wala, sango kona engrais na yati kodro, c'est quoi là si a besoin d'engrais mingi mingi après. Ton en ambe ti ki mon nana gribizi, bi penser que biani a la que mou engrais, mais engrais so la mou a que mou ni ton nana ti mbege ti limpende wala ti ou ampende wala ti ou ampepe. Ten ti se se ni a ki ndende, na mbege ti ou ampende wala limpende, engrais so la que mou a que se se la que kamata ni kozo. Na lege so, bi penser ton a la mou engrais hippo. En grenier à Saranzoni, Nayati, c'est Seigneur Wati, c'est Seigneur Gaton réservoir, Tikobe, Ti Atuki Anis, Atuki Anak Kamatani. Donc, mi pensez gouvernement que ça en Gangou, Ming Nalegeti Nayati Akodendende, Tenti, Gangou Tulok, Alimba Pemé, Lokuba, Mina partenaire. Voilà, je sois Mouna le Mobok en Angoiso, le Pika Litilo Titne, Yakati Tukia, Akira Lutin, Andoti Gerlo, Sias du Kodro. Avoir comme tiens à ta la ti langue au coco.
1: Tu façon tu ne beso fini variété voilà fini guanguachi tu qui aso avec mbrimbri avec fani mbrimbri tu ne beso na bagirwa na tu kodo voilà si avec fani da.
7: Singi la mingi ita diko na ngoiso mi pensé ngongoso et que fani na mbegeti limpende nga na mbegeti wam et que fani da. Teneti lege ti londongo na bosangwa wala na mbegeti wam ti gongo jusqu'à na mbegeti nana gribizi na kemo a goto kete et que ngongo so ikinani na ngoiso a ke yeso si ikitene iki multiplier ni wala iki sarati na ngongo ni aga mingi awe si yati kodoko awara donc na mbegeti wam pende akeda na mbegeti limpende akeda na mbegeti uama keda, na sosi na nguso anka, iza na mbegeti ke nana gribizi na kemo, na ngoiso, na tenti, mba ti tenti kpale ti lege, tuki yangwa kamem kete na mbegeti mala, na iki gina ngoiso, ti tene nguwa kai kete, fadike gudi na mbegeti mala, ti mwa tuki ya suka siti gati sanya we, si fadike muleni, ti tene, izala popota sewa, so kwa ka faya kati tuki ya ti tene ala faya kani.
1: Tonga na kota waenda chi tuki anabe Afrika ala mafade de machazo chi uampende na limpende su na ndoteni chi ya kachi tuki ya chala swala fade na ina ngusa kusanumba luse na oshoti sinangu pisa kusanumba luse na ukusia de chumu na techala pe sinangusa kusanumba luse na umene su ala tencha ya ina ndoni
7: bia ni tonga na mozo mwosara kusala ti yaka wala mwosara kusala mweti wafutani Aïta a ke gibetala. Mi pense que teneso imana mbegeti aïta ti limpende. Mi pense a ke limpende kwe la si teneni andwa la pepe. Parce que na legeti tukia, imu tukia ti mbegeti limpende. Et particulièrement na mbegeti pawa, imu tukia ti mbegeti pawa a wundi. Et na ngwe iso tukia so angba, a ke bia ni ti aïta ti njim. Teneti lege. Zo apeti mu kutukututu lo atizi dans la legeti ndim pepe tanti ton tuki otoni le kutukutu na gokwe le petit goti siape ateye so itara nango so awoso imu kutukutu izana mbegeti ti pawati na go jusqu'à na mbegeti ndim ti goti mu tukia mais kutukutu na gwe ngangutit ne lo sina ati kodronika le mu tukia na ki apeti tanti lege na a kutukutu na ngala lege akili donc a sa ngangu na imingi tanti lege. Mais ton anangu akai, fadi a ita soa ke dei a particulier, wala ita soa ti nala na maboko na maboko isa kwa, fadi ala ke mu tereto ala kwe, ti guna mege ti ngaunda yi njim tit ne ala mu tuki ya soa gana bosangwa si, isa kani tit ne ikir na leni nala.
1: Ka ala ti kodiso, ala na ya ti pawagi la pe?
7: A zo ti mege ti kodiak na ya ti kodro ti mege ti njim. So na mege ti njim ngaunda yi, so aka kodro so si tuki ya ngada. Mais nambegeti c'est ce type pawa, pawa sont mokwa depuis nambegeti gouze. tigango na ni jusqu'à na mbeke ti bosango ge geso tuki ati mbeke so i kamata ni wala ironi toa we so angba akigi na mbeke ti ndim so lege nyak ngangu si i limiti si kana ngo iti gbeti ngu so pe la angba kit na tichala
1: la ko si tonga ngana bage chi kodi wala boze ala te matene ani ke ka ungo chani a groupe mochani ani ani ke balege gumba ya na otawa la 93 mais ungo ongresa to kana ni atukana ni gisak ni balako asala si ane ni bistena ni kami na popo chane ape ala baki ape tu jwe nan dotu ronde monti tuki atala ande dangu so ape
7: bi ani ita jiko biba na yati kwa ti gestion wala ti angre na yati kodro ake gona angre na yati kodro paske ake nginza kota nginza mingi tenta wati awa fango yaka ake futa an angre swa kogona nina la na kufuta ngu tu yoro. Me depi na yata ngu so an wala ngu ota wala ngu osho, nzoni beti gati kodro, lumu yanga atene aita a futa a angreso ankor meni pepe, nga na ngu tu yoro ape. Me konzoni, angre ake yeso se aita na yati kodro ako futa ni, me tonga na yi gonani mingi, wala ndo kwa ti yakati tuki ya gonani mingi, ake tonga na kota yongo, kiri, lak na ndoti asu fango yaka. Na futangoni agakpale na kwalinga kagana yati kodro donc na legeso la si na legeti bungoli akagona angre na yati kodro na legeti analyse wala bangangutia yati kodro wese agona angre ni na bia ni tonga na sak ni balakoso so fatene tonga ayaka mingi konongoni ak limitere kwape amini yakaka konongo ambachala bia azuti yaka akakang yati angreso si ala kaza na yati sese si amunga ngu si ala kafa na yati tukia ake kete tenzombiye titi na itongaso nando ti tene ti a angre na lege ti yakati tukia la
1: pakara Leonard Dumana ibala so si a wafango yakati tukia a keki ki ngo na peko ala iki na njara mingi pepe ti tene ala mu okote chala ti faya kani ton chikuju me la so si tonga na kuta waenda ti tukia ala ba nye la si ala nchi sa tonga na po so ti tene a pusu azu a ki afaya kati tukia mingi ti tene a mana nduzu konomi ti be Afrika
7: Biani tadiko mbi banza soa eke kota defi wala ke kota tene so si nangwe so gouvernement ti kodro a ke bandu da mingi tene ti nangwe so nando ti gara mbimba tenti inga tukia a ke kobe ti yaka na ke kalo kango nando ti gara mbimba na zo kirikiri la ke vo tukia pepe a zo soa vo tukia siago akasara na kusala wala kusala ti bongo wala kusala ndende na ngoiso ngere ti tukiani na ndoti garamo bimbati donc ngere ni sokonzo akovonani pandeni so aketono so si tonga kilo wala ton ti coton ti fukuti coton sokonzo akani na peut-être 2000 francs 2000 dollars akiri na 1500 à 1600 na ngoiso donc soit ti fat ngere ti tukia na ndoti garamo bimbati na ngoiso ikina niso gouvernement même na mbege ti usine ti na bosangwa ikina koton so wala tukia fi fukuni so ingbati batani tenti ikina zoso si alimiti vo tukia so ape di tenti ngereti tukia so achina ndoti gara mobimba mais gouvernement aza tereti lo na ngoiso mingi niye ti tene mbi profite na mikrota la ti tene gouvernement langwa ape na ngoiso gouvernement que tirmingi na legendende to loye dati wara a wa mosoro wala a bailleur wala partenaire si ala kiri ala gaza moboko tala na yati kwati tukia nisi kwati kusala nya mai so ayeke kete teneso mbiti tene na mbege taita to ke faya kati tukia ti tene i kena mabe tenti kekereke fadi ndoni langwa kagana ya titenti ya katitukia
1: singila aike nando chi tene swala kine isike ute chi kete na bemo zoko sosi izi mige banga kuta ike muna ya wese kigunachi use kapati kia mpatachi na ala mekozo ni mbichi binamecha la suwa kifaya katitukia nando soko esa ala maida tongana ala ike nakbali na lege chi akbali suwa nyama kibubaya ya kachala wala amena kode wala ndara suwa chala aike ngo isu fadala lingi fadechi muni tene ala pika fadechi singa chi hunda tene na kuta wakode kwa ni titene akiri na tene na ala anandochi akbali shwala iki wani na chasa angwa kusala chala chia kachitukia Elize Miguel ala iki muna imeni kete mozo kwa wesi guna chifu sepika ngo pakata achi.

0: Radio Ndikeluka kwa singa soeke ngbena kwa singa.
1: Ibara azokwe lango uku chinze timberere na do ti duni ambubimba asipe la kota lango ndali ti awa fangombe ti. Na ti kwa singa ti ti laso eke bile na do ti tren ti kusala ti awa fangombe ti na kodo ti na be Afrika si. Ndali ti gene ti eti kwa singa ti laso eke mande mamitu innocent kota wa kwa su ti bumbi ti awa fangombe ti contractuel ti be Afrika. Na ti pikango patara ti lo na amiti djani lo kekiri na do ti akwa le so si awa fangombe ti ake wara lana la na ti tren ti kusala ti ala.

0: kizianga ti kwa singa ti so na mbagi ti gaga na ya ti ya loki so ungo ti amolenge ngbango use so aki amolenge yindu awara na lango osio ti nze ti ngbe reso londo ti on agbakuru ti mandango mbeti pia lo so aga na mbagi ti bumbi so aki na gbeti l'état pepe fondation voix des anges orphelina fevao matanga ti mungo agba so na ala ti na ti akota zo ti kodro awa fango tene ti nzapa nga na ala so si ayeke awali omo anga na mokonzi ti abongbi so si ayeke na ya ti gbata ti gaga na ya ti agba so e lingbi ti wara abozo ti zango ambe ti da akaye alivre ardoise keke mbeti nga na ambeni agbakuru norbert ngalio so ayeke mokonzi ti kete kodro ti gaga oku agunda mungo maboko so si aga tongana mbeni so alingbi ti bongbi azo kue ndo oko
1: tënë ti mbi ayeke ti mungo merci ala hinga na ngu oko oko wara na zingo da mbeti fao lo yeke gri so amenge ti yundu pepe fao angbâ lako na tere ti amenge ti yundu ti fa lege na ala ti bata ala si nzapa akpe ti ede ala sara lingbi ti ga kota zo ni la laso fao akiri encore ti fa na ye keni ngbâ lako na toko ti ayundu so laso i ba agbakuru so lo ga na ni ti mû na amenge so ti tene be ti ala duti na ngi ya groupe ni angbâ lakue ti mae na nduzu
0: anda na tere ti mungo agba ti amandango mbeti so agba ti ye angbâ ti tia amolenge so nga te martin mbeni oko ti ala so ayeke lango na mbage ti gaga agunda mungo maboko so me lo ti sara nzo ti nzo ni be ti mû maboko na bongbi fevao
2: vraiment merci mingi na ye so si fevao aga asara na kodro ti gaga e ye so fevao asara vraiment abongoli ti azo bongoli ti aye so kueke apopulation ni ge parce que c'est pour la première fois ti tene mbeni maseka londo ti sara ye tonganso la e ba asese ti e ge aorphelin ayeke mingi awali omo ayeke mingi e aorphelin so ayeke na asese ti e ge ayeke ambeni amolenge so si azo ayeke maltraite ala azo ayeke sara ye ti mbana na ala tene ti so azo atene comme ayeke amolenge so ababa ti ala wala mama ti ala kui awe ayeke amolenge so ayeke amolenge ti ngbâ ti ayeke amolenge so aleke na likundu e laso na lege ti ndara so si nzapa amû na coordonnateur ni so ayeke prince lokota lo ga na sese ti gaga e ba vraiment lo mbongu ti le ti amolenge so ayeke amolenge ti yindu na awali omo na lege ti école ti pengo école na ala na lege ti mungo na ala akungba ti tene ala gue na école akaye asak abongo aporo ti tene amolenge so aki na ni na école e ba vraiment ayeke nzo nye mingi ni le hunda na akota azo ti kodro amombo ti gouvernement e surtout gbia ti kodro hingapa wara gbia ti kodro ayeke bili ti lo na ndö ti ye so molenge so ayeke sara na mbage ti gaga ge ayeke hunda ti ila me vraiment e hunda ti tene gbia ti kodro abili ti lo na ndö ti bongbi so ayeke fevao so ayeke na gaga ti tene vraiment ala mû maboko na molenge so ti tene aede lo si loko lo ga nga ge na sese so ti tene lo ede amolenge yindu na awali wa mwa so e ba fade ayeke sara nzo ni mingi
0: na mbage ti fondation voix des anges orphelina fevao nda ti mungo maboko so ayeke ti sara si amolenge yindu ka kue awara pasa ti gue na da mandango mbeti tongana atanga ti amolenge kue prince lokota kolobem ayeke mokonzi ti bongbi fevao
3: laso fevao ayeda ti ofrika ye na bik na sak na amolenge so ngo ti ala asara ngbango use na ndambo wala 250 orphelin ni la si vision so angbâ laso ape mungo maboko so ayeke laso ape laso e sara 5 ans na ya ni e ngbâ ti gue na ni lako lakue e pensé e mû kaye e mû na amolenge so e doit ti pikali ti tene e be école na ala ni la lakue ngbâ ti tombela na ita ti nzoni be so si angbâ ti mû adafano na ndeke luka wala ambeni adafano na ndende nga usi sara peut ti mû maboko na e tene ti peyengo école tene ti amolenge so si laso e zala na école e mû na ala kaye ayeke tene ti merci e ba mungo ye na ayindu atene donné aux orphelins c'est prêtre quelque chose à dieu tomo mû ye na ala na awali wa mo angbâ nde senge ape lawa lawa nzapa e zi porte na devant ti mo e la tonganso si mbeti ti jacques chapitre 1 verset 27 asara tene na ndöni e yapa beni la centrafricain cross so ayeke na province na ya ti apréfecture asous-préfecture ala so ayeke na bangi na capitale ala so ayeke na duni ya na ti afrique nzapa beni la ala kue e ala continue lako ti mû adafano na ti sisiriri ndeke luka jiwara information kwa so fivo wa kimuna ala iba ala tutu me ala tutu ape ya babata la imba na fini azu kwa so muma boko na ala kia babata la njapa binir mingi a operator ekonomik a la soke na gaga zawa ya luke ya la tikambangi a la soke na dawili njapa mume ya maboko na ala njapa munga nguna ala njapa sa grasa usi na haitata society ya koko api digital society susela muma boko na hii.
0: Fadeso na mbagi chikuwa mfafa so meni bumbi chichimingo tere tiba atenetia kwa lisosi ya kegara popochia wa dingo ya kanga na wa batango ya maa aduchi na bikwa ukuti yenga soa londochi ona mbagi chibatangafu ala soa gana yati abumbi so aza ambina gerati akusala na sese soa lembi chile keratene dali ti ongoti angoiti ngoiti karam karam so warake ongoti anyama gana akwa lisosi ya lembi chiganani na yati andu sosia zwa kedea ya katalada ike matene mingi nandoni na mbagi chi wagosinga chie giflo rentrer en dicho.
4: Alaso akoka pa na yati chimingo tereso alundu na mageti batangafu buka kabo ngana sidu. Ala pika patera ngangu na nduti ama mateneso aegana kwale mingi na ngoiti karam karam gati tene ayapu njoni tamlangoti karam karam so aikiga. Uta chimingo tereso abagigi na ngoiti ongoti abagara chigungo njoni pere titengoni si aiga kana kwale. Nasa si ungotazu mingi awarakwa na mageti awa batango anyama ngana mageti awa fango yaka na yata ngoiso na yati bakodro ti onfafa. Michele ngandi ako tia wafongo ya kaso lo gana mbageti sido lo unda ati tene amu mboko na ala so ake batase du tiko do ti tene abile nando ti alege ti karam karam
5: yeso ak ya bubeti mi mege ti tene kena fonter ka mbiye tena amu mboko amege ta turugu amege ti santameri la police ando so amu mboko dawe ikwe yi wara siri paske ndonika ake kuta ndonike ake fonter
4: Ibrahim Ousmane mokunzi ti servis ti batango anyama ti bako dro ti onfafa lufa biyani akwale so ake ti awafongo yaka ngana awa batongo yama mbini pepe
3: mekpale ni suso iba mingi akitendu bubango yaka pagika ata zunji susi ya guakinji bagata elever ipia kefala nandoni asarsi baiso akuzika problem mingi
4: kutakomanda ti wafafa aringate luunda tilo titene dengong manga asara kusara tulo nandoti ashoni angoboso
3: tenesu ike nani nambeki cha population tugu wafafa kususu ala soke batayama ala soke fayaka akajitene ala mbeni ala sara iso aira tene justice la petono la fang manga petono meni ya si azoti famu manga ala kwe yu ala binameti jandar binameti ya policier agwa bemendo na iso anandoe iso sisi itu kwa tena azu di famo manga siya famo manga na popochala
4: ala so akokapa na yati akodra komanda akoko afa ando sosi ake gana akpale nangwe ti karam karam ga ala unda na ngorubia gana bagge na awa mungu mamboko titene asara da tikanga na yati akodra akoko so ga titene azam mamboko nanduti awa kwale so alimi titene abdi na yani ala sosi ake na gondati a sarango wa isu batangafu gi florentia ndisho dafono no ndeki luka
0: igwe na yati mbumu unso ndo kwa ti minuska agunda tene tise duti sosi atonda ti tena kirika gana gongo na mbageti batati bonga suti akuta zoti ndo kwa ti leta na yati atambula ti kusala solo sara na bikwa ukuswa onka Valentine Rogwa Biza atisa amrenge ti kodro swa ki na mbageka ti bata ayikwe swa ki tonga na kusala tene ti siriri luke na singa ti Jean Balipio
6: mon appréciation est très clairement une appréciation d'évolution
7: na bangondo ti mbimbi basu se duti akir na gbata ti bangasu na lege ti batango a civili mbi basu akuta zo ti kodro nga na lasu ake bata se duti amuya ti kodro ni iwara alasu ake sa kusala ti leta ungo chala ke mingi nga igoda ti wara a civili so ake na mbage iunda la tene na ndo tene ti se duti chala même si ambena kpale so ake na gonda ti se duti chala na lege ti bangondo ti ibasu amena kpale so ake na gbe ti se duti chala ake mingi ni la tene so mbi peti tena la ake na lege ti pialo so la si ake ga ande na anzoni a resulta nga alimbi ti tene aga na siriri tene ti aye ti kpale so a onlani
6: et ne pas connaître un retour en arrière

0: nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso, Bay Africa.
6: Ibarazo kwa suwa ikina tereti fonono chala chima kwa singa mba iti Be Afrika. Biri inale ibatene nanduti ama rati fango yaka su aike bagigi na yati o community miapindi melasu na yati o ushuka pasu tunga na yisi aike fayaka na bagara nga aike lawa wala tunga na nye si fango yaka na bagara su abagigi na yati kumunsu.
4: La Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Kutara zabi mbimbili, sweke gi, ndachaye na sindagi chibongi, asigiawe, ndalichi kwa singani, kutara ibarala.
7: Ibarala mii ibaranga wa mangoi.
6: Azo chi community miapindi, tundani lanya weche, fayaka na bagara. Me ala lingwe chite na hii. Lawa wala nangu ichinye si fango yaka na bagara bagigi na chikomuni timia pindi.
7: Singila, na yati ya kwa singa su a on mbi fa na awa mangoe mbi tene, ba na mbegi chikomuni timia pindi su a molenge chikodro ti mbegi nika angba fali ti bata akudi ti akutara ti si ala kefana yaka e asara si yakani na akungbati yakani sola ke warasu ama na nduzu mingi pepe e tongana si nangu saki yoko ngbangungumba ya nandoni balo umene na uta 1963 akebiani na mbege ti grimari mbrimbri na ngulinga ndusu si akefa kusala ti bangondu wala si fango yaka na ambe na molenge ti kodro si ndusu kasi atonda ti manda ti fango yaka na bagara e akinangu saki yoko mbambungumba ya nandoni balo umene na uku 1965 si nduku sara ti batango nyama agufade ti bato mwananye si nipiti sara si azusu akinambege ti pawa mbege ti uampende di mane general apiti tene afayaka na bagara ala sara tusu mbangatinye akembeni kudisu ala gafade nani titene agbia akudi ti fango yaka ti mulege nala ti mupasa nala titene yaka so ala fa akiri akono mwenga fango yaka na bagara ake mwa bagara use kefani fango na azu mwa bagara use amu akeke agbina gotiala ina popotia bagara su use sumbeni yongoro keke akeda susi amuni azana tereti su aira tene sharu ina ngoi susi abagara su ake tambula mo zusu mo wati fango yakani mo ke musha risu mo yoro na tisese e ake angangutia ya bagara sula si ake gboto sharini si ake suru ya tisese mo guani jusqu'à ka mo kiri mo fa mo gwe mo kiri e asara si kom na mbegi nika ake gbaku ape bangatisu fango yakana bagara alimbi na ati gbaku ape me apeti limbi gi na ndoso ira tene savan bangatisu agunda tikeke ake mingi ape e apeti zia gunda tikeke ni si amulege na bagara titene ala fa yakani e donc akana nguni sombi lolo ti fango ni ge si kusala ti fango yaka na bagara a bagigi e pasa so si azu ti commune ti nyapende nga na amulenge ti wampende a warafade e donc ake ango bosu si amupasa nala si leti yakaso ala ke fa akono e ngoiso si ala ke mu tifana yakani moba kete ndusu mopiti tene mofa momungoi mingi tifana ni na fango yakana bagara iyo tongasu kusala ni awunji e amunga legi titene yakani akono e tongana asina ngoi tifango aleti kasani yawe moke ba aleti kasani agande mingi e mbeni ndu kusala susi amuma boko mingi na azuti wampende du manager general de wampende ngbangati so mikiri mitene akenangu saki use nandoni baluse na oko si prefecture ti limpende abagigi me fango yaka atondani aninga e kozo ndo kusala susi agofade timu maboko na molenge ti wampende nga na azu so akenambegi ti pawanga na ti community miapende su ake ndokusala su irini ake akadop wala agence centrafricaine de développement de Luampendi e ake ala si amu maboko mingi na ti kusala ti fango yaka na bagara e lasu tona mogwe na mbegi ti pawa makeba ambeni amolenge ti kodro su a inga nzerengo ti fango yaka na bagara ataso ala inga kusala ti batango a bagara pepe pangana ti so ayeke kusala so abâ mingi ambururu me ndo so ala mbeni atonda ti batango bagara e ala bata bagara ngbanga ti so ala sara kua na ningbi tongana ambeni so awoko awe ala yeke mu ambeni so si angba masika si ala ngba asara na kusala ni e tongana mo si na mbege ti wampende mbirimbiri na mbege ti pawa ti gue ani na mbege ti commune ti mi apende mo yeke bâ non seulement ayeke utilize ala yeke mu abagara so afâ na yaka me ala yeke mu ni aussi ti yo na kungba ti bagara ni ba ti so ala yeke zi charu ni so ala yeke mu ambeni aye tongana acharette tongaso si amu akungba ti yaka ti ala za na ya ni si abagara la si ayeke gboto ni ti kiri na ni na kodro
6: conséquence ti vulgarisation wala ti fango yaka na abagara so ayeke ti so wa na ndö ti duti ti azo nga na ndö ti akusala so si ala yeke sara
7: singila aconséquence ni ayeke so wa kozo azo ayeke fâ yaka na kpuka na angafu na akekete aye so si akutara ti e aza fade me na ngoi so fango yaka ti na, na bagara abâ gigi awe mo bâ aga mbeni fini ye mbeni fini ngobo mbeni fini kode don so agbian kode ti fango yaka na mbege ti wampende e asara si yaka so ala yeke fâ fade so yaka ni akono e akobe so ala yeke wara ayeke mingi e asara si ayeke zi azo ti fango yaka wala yaka ti coton wala yaka ti akobe so si azo ayeke te azi azo na ya ti yere tongana ayeke fade 1 hectare la azo ni adoit ti fâ mo yeke bâ na fango yaka na bagara lo peut ti sara même 2 ou 3 ou 4 hectare e asara si lo wara akungba ti yaka ti lo ni mingi wara nga lege ti tene lo wara gba ti nginzia
6: na tere ti fango yaka batango nyama ayeke nga da me ala lingbi ti tene awamangoi azo ala si ayeke bata nyama mingi na ti commune so nga awungo ti anyama ti ala wala abagara

0: yapendi ndoso moke bati apiri moke waranga angu etona si nangoiti na tanti ngunja pa moke bati apiri na angu akeda asala si a jafunso nga na a akusu kusala tia lati batango abagara biani ala kena kbali pepe ala kena kbali pepe e anya matiala ni ake tekobe pendre si ala kono ala za e ndusu mokeba nanduti ajafunso akeka ambeni azuti batango abagara usi so ambeni ake londo na mbege ti Chad ambeni alondo nga na mbege ti Sudan ala ke singa usi na mbege nika so ira ala na transhuman e ala ke gaka tonso bite nani ndali ti pendre apere so ake na kodro ti nga na angusu si anya matiala alingbi ti nene awara anyo e ndoso tongana a akusu si ake ka amburulu so ake ka ungo ti abagara so si ala ke bata na mbege nika alingbi saki baloko na ndöni miambe nga na ndöni ngbangbo mbrambra na ndöni ngbangbo use so ake wungo ti abagara so si a aku ake bata so la me tongana mo mu anyama so si ambeni azo ti batango nyama ni alondo na mbege ti Tchad wala na mbege ti Sudan si ala singa na mbege nika biani wungo ti abagara ni awu ngangu mingi awungo ti ala kue alingbi ti sara saki ngbangbo oko na ndöni baluse na oku ti fa na awamango ye yeke biani na mbege ti wambende mbirimbiri na mbege ti commune ti miapende abagara ayeke mingi e ayeke gi na temps ti ngunzapa si batango bagara amaï ngangu na mbege ni e ayeke gi na ngoi ni so si azo ti batango nyama abagara so mi ye ti tene nga na azo ti fango yaka ayeke wara kpali
1: singila mingi kutara Xavier Mbimbili ushu kapa ti kuasinga mbai ti Beafrika ti yenga so ayeke luti ge yeke ti ngande gi kekereke na oko ngbunga so ti ba aconséquence ti fango yaka nga na batango nyama so na ndö ti aye so angoro zo mbirimbiri na ti commune ti miapende